0: Vunangala ene ya bamba kuinkwashwa mshuwe la shitaza shilunga hakunene nevila kuva uni matimba ka sikulu mwanyane linga kari lisangula lantiru kuva uni kusikisela nga winkora lishu shoka la shungalunga nga tolo shungalunga nyamutla ika sinkora shina 45 minutush.
1: Matimu ya siku.
2: Kumeni munu kanhlangula siku ra kutlangela kumbe ku vonelela ta maendlela manene ka mimpimo amisaveni.

0: Nyamuntla hi ximu xa misava ku tlangeliwa siku ra ku vonela a maendlela manene mimpimo hambi ni mahela manene ngopfungopfu u ka mabindzu. Siku leli ri sukela 1946 loko tintivi ta misava hinkwayo ti va ti hlanganile edorobeni la Londres le Nghilandi ti va ti vumba nhlangano chiwa ka ISO nga wa ku pimela hambi ni ku vekisa ni ku hlayisa a tshamela rinene ka hinkwaswo switirho swi pimelaka xo karhi. Ntirho lowu wu endlekile hikwalaho ka ku lava ku luva a mapimo vutivi hambi ni mavonela ya tintivi hinkwato ta misava ti hanyeleke a vupimeli hambe ni vuvekisi bya vumbilu a ku pimeni ka swilo hinkwaswo. Lo Mozambique ntirho wa ku vekisa ta mapimela ni mavekela manene ya switirho hinkwaswo wu landziwa ha INOC, Instituto Nacional de Normalização e Qualidade. Kama ngona matimu hi 11 ka Nhlangula kamba 1964, Martin Luther King a kuma xikokolelo xa kurhula Premio Nobel da Paz. Todela Martin Luther King i n'wanatiko wa kusukela Amerika n'walungu i murisi a hanyele ngopfu ndlela ya ku rhulisa kambe na a lwela a ku pfumeta a ku ringanana ni ku fanana ka tinhlonge hinkwato ta vanhu nga va ka vukhongeli mintirho ku dyondza swihava hinkwaswo swa vutomi. Martin Luther King a huma ka ndyangu lowu a wu hanyela a vukhongeri tikweni leriyana a beburiwile 15 ka sungutwa 1929 le Atlanta a sungule ku dyondza hi 1935. Martin Luther King a ve mulweli nkulu wa timfanelo ta vumunhu ka matlhelo hinkwawo ya ku vonelela ni ku vekisa vunene a timbilwini. Ku nyikiwa ka kwe xidlodlo lexi i ve ku tiva ni ku yamukela nhlengelo wakwe ka kurhula ku lwela timfanelo ta vumunhu hambe ni ku lava ku heta a xihlawula nhlonge emisaveni hinkwayo. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi tsundzukile a ku tlangeliwa ni ku tiviwa ka siku ra mavekela manene ka ta mapimela ya swilo hinkwaswo hambeni ku nyikiwa ka xidlodlo xa kurhula misaveni hinkwayo ka Dokodela Martin Luther King Jr. hi 1964. Matimu baladalela Mikidad maturiko matlhama kumbisiwa ha Mario Martin xikavu kavuteli lebya Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

valava antwanano ka vatirhi ni varhangeri va tinkomponi ku va ku kumiwa antshuxeko ka ta vukosi. Presidente a vulavula ofisini lakwe loko amukele a kulusela ka vatirhi hi ku lanika ku lungeliwa ka 50 wa malembe ya OTM Central Syndical. Mfumo u tshimbisa swa ku makhandzatiku ma ta ya mahlweni ma tihita ku vekiseni ka kurhula xifundzankulu Cabo Delgado. Mnyikeli wa mahungu ya nhlengeletano ya tiholobye Innocence Simpisa Tolo a tlhamisele leswaku hambi ku voneka a ku tenga Cabo Delgado ka ha ni a vudumeli la ku dalangana mugangeni ya ku hambanahambana lani a swigevenga swi nga karhi swi yivela a xitshungu swakudya. Xifundza a vula ku va xiubyana xa ku vekisa majele ximu xa misava PMM xi xave 600 wa matonelada ya swakudya xifundzankulu tete ku va xi hlamula a swikarhatu swi vangiwaka hi xihala El Nino. Mavhele lawa ma xaviwe exifundzeni xa Angonia ku va ku hlamuliwa a ku vilela ka vatshamitiko migangeni kulweni ni xihala lani ku nga ta cuvekiwaka ngopfu a miganga ya dzongeni ka tiko. Ndzawulo ya dyondzo ya hlengeletana kusukela nyamuntlha hi xipimo xa masiku manharhu ematutwini xifundzankulu Maputo ku va ku endliwa nhlelo ku tlhela ku bohiwa amakungu ya mintirho yi nga ta landziwaka a minkarhi yi taka ka xiyenge xa dyondzo. Tete nyamuntlha nga hisa ku ya fika 30 degrees Celsius, Kilimani Nampula 33, Ximoyo ni Beira 32, Xai-Xai ni Pemba 31, Maputo ni Nyambani 30, Ivugamu Lixinga ni Vilankulu nyamuntlha nga hisa ku ya fika 29 degrees Celsius. Mingisiti avu mahungu hi nkarhi lowu hi ta tlhela hi mapfuxeta nkama wa Novirash na 10 minutos.

0: Uiteraș na 15 minutos.
1: Tindambi, tienga tili kutwalana katinsuna.
2: Jaya mativi lawa mahlengeleta kumati.
1: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
0: Zakalako heko mahungu ka jornal da manhã na mahungu e emissor provincial ka gazel drimla shanga nka makuva e kupangalata e vunanga na kuna velela mishu unene kolano uikumaka uliko

0: mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: hakuna ntivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi ya ku hambanahambana hikwalani ka ku va u tlakusa mintirho ya basisi endyangwini hambe amugangeni Oito regina 39 minutos.

Wakulu wakalu wakapata mapira kalegele. Wakapata mapira wakatira nsembe kalegele. Wakulu chinchino wakapata mapira chinchino wambu. Wakapata mapira kujana kasao piyao. Asikana wakalu wakafuna kusembo kalegele. Wakafuna kusembo wakana mabungo. Asikana chinchino wakafuna kusembo chinchino wambu. Wakafuna kusembo lupadu ni mimba. Unipasema

0: Mwingisidi utembeka kulosa hoyo hoyo katika chitich mitsikari ya wazistatu himane kako hele ka 14 kamuchima wa agosht kasi wa otubula mbila 2023 sungwa tenga chitich mba tokene mipungu ngwene himane kako shidola la mbiu ya mafaka kausa wiwa hoka 15 mili wa tingwawa kama kalo o hambana hambana distritu ya Chimbuzu. Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco, que é o que eu vou fazer, que é o que eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Mipungu idumela mbeu ya mafaka kausa avi uohoka digumi ni mchanu wa mazana zana ya makene kene kama kalo o hambana hambana ni ya Chimbuzu imaka ya tumetila ko nisana dibindu ya dimaneka ko di tumilwe nguvadimi msana kandambi ya dilimbidi ya mahungu mataka ditu ya mtanzaloti Roger Medede.
1: Mpungu ujela mafaka ampayo wa makono katitengweto hambara hambara distritu ya Chimbuzu amua Gaza hawa usavi nguchipimo cha 15 mili watingwa wa mbunga payo mafaka tibaneka kutidika pangu nko haka mpungu wakona. Maka imaneka chikarata ngutu ngutukutu katitengweto imaneka kumkova na distritu ya Chimbuzu hawa vadimi kachikati chia vati hita kwa chizama kuwa velo ni mpungu wakona. Mshadoro distritu ya Chimbuzu kasilda mbanze ambo tuto kene ngurumo ni dawati chartata udimi nitona tama hamtumu ofu telamira ndeka sukuwa kudawa mpungu ujela kwa mafaka halia distritu ya Chimbuzu. Kasilda banze ambo tuto kene kachikati cha distritu inga dini mirende yolo wakasi ni mipungu hii ya mirende inga ni ingelongu mfumo kakayo na distritu ya Chimbuzu msana katina pitinga oneka makatuka limbidia hiku Cadona.
2: Neste momento ainda não perdemos muito porque ainda temos as inseticidas que fomos dados na pós-seca. São essas que estamos a usar nas nossas machambas para combater a praga. Mas lagarto do funil, esse é que está a dizimar muito na situação do milho.
1: Itimati amshadora distritu ya Chimbuzu kasilda banzi achibwata ngumtumu umaha kukasiku wa kulwiswa mpungu wa ujelako mafaka atitembweni kayona distritu ilea kwa mba tito kene sikaratu sa mpungu wa ujela mafaka hasa wanekana kona kama distritu acho ngweni chachai nili mpumbu kumua Gaza.
0: Mpungu hiyo netela timbi uta mafaka ni ya distritu ya Chimbuzu kwa mba mwangu usawi uhoka 15 mili wa magitaro hawa maneka ko machi guma mko nhaka mpungu. Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco, chitikane kiso cha mfumu cha hangela kukulwa nitipango mua gaz, chila wetila timale kamisangano ya wangana, kasuku falakufini kuyota usetwa digumi ni mchanu wa makalo, mamane kako machini ingala mati ama nene o, kasi mamane kako madi uo nikile, mitumu imane kako ndani kakulava kulwa nichi hala, chupinda mpimo, achia shingatsu kwa kuchuone kakamati kuwa wa matako, kama distritu kwa mbana hambana kaona, ya muwa provincia ya gaz, mungu mataka dituda mtu mzangaloti, tiyo dumiru nyantumbu.
3: Mtu hanyala ko kulu mkela kipangu, tamtu munu kumuwa provincia ya Gaza, kadifikidi hukadona otse, ma distritu wa provincia ya Gaza, kulwa ndetu wa mtu mwo, gondi sa chitsungu. Tinzi la 39 takuwa kasi kuna hungulwa sikaratu sita kusichuoneka kuchicheche kama zumbele ya mkama hinga mbomba kasi ngusi huhuri hambi kambe ni tinzuma iku sikaratu sitolwela ukushanisa provinsia ya Gaza dilembe di mwani di mwani mtumu wa unavoji mahumu wa sikolwa ni mwenye ni makalu hamtalu wa vatu iku kuva kuchikulungelwa 3 ka utubri kutisikudu tumetela msana saranga nyasi ya lanako ni mtumbu nuko mningolo wa mahungu kamti hulu mkila tipangu ta mtumbu nuko mwa provinsi ya Gaza Bonifacio Cardoso atlamsala tokene makungwa wa malaku megonisa chitsungu tita kukene nguti hitinzi ilatia chifana wakubachi londeta kuvaka siku na hungulu wa sikaratu sita kusichuwane kadileme ndilembe nguko haka sihuhuri hambika ambe ni tindambi kumweko ni tinzuma titumana kakutichanisa provinsia ya Gaza. Bonifacio Cardoso atlamsala changa tela tito kene kulaveka kuvatu vezi ya kwa kati nyumba tali sima ngutatinta kuhambi kudinsi huhuri tina ambawa ni chikaradu. Hambi kambi kuchina nzuma tina watidika mazumba lumanene. Nilo kukuchina nzuma mati mana zi watu kene maisu hayini kumtu ni mtu afanli kuvaka si akadi tangi kuva mati mana bela masi imea shanisa watu wa mwenyani. Habeni kukele tela tinzi landani ka ditiko da Msambike.
4: De segunda dia 13 de outubro e dia internacional para a redução de risco de desastres. Do Kulungelo Kamafo, Seco Danua, Vahani, Watse, Vamafu, Kuva, Pimisa, Niku, Maha, Mitumia e Sengela, Kukupumba, Timangutan Tumbunuk. A Mua Província Gaza, até em Gatkuma, Adakuva, e Maha, uma palestra, Cascolo, com eco, pagando no Tchartu, Ambana, Ambana, Kuva Hidoka Doka, um. Mama Helo yawa mai ukusaku ntumu watu. Nila ula maila nune tipu magati ya tituka kutuhumelela kaba tumibaba wakuma soni kulamule la chitongo. Anziketo ilima debati radiofoni kwa yawa manga kunga watoto inabuli sana neva ingi seti ni chitongo jote kuchamsela maila nune lisi ulia kumbe ni ku zidokati kusana maila nune lisi malu into mwana mwana diti ni kakwa ama hacho kari kuwa kusengela kupumba tifangu tantumbunuku kumba tu lema yadi lembedia inga sungwa pra celebration yadi sugudia nguchia mchama afuoso i a resiliencia komesa enkazi dan hidano tito hutsetu hisengela kukukalantini kuwa hipumba tifangu tantumbunuku ma ngati ya kisa kutona kati pesa kutona mindonga ntini kati zamba hivi kisa kutona ndao ndo setu tasengela kuva ipumba tipangu tantumunuku
3: matu malumba kumdingilo mahungu ka mti uhlamulako ngukulu mkela tipangu tantumunuku mwa provinsi ya Gaza Bonifasi Karadoso acho mbuma ngudi pulu dimanika kudi chilondetu wakati fikidi hukadona hawa kugunuswa kuchitsungu tinzila tati nene tamaha nyelu mwa mtini tita kukene wano tsumutu la msara saranganya sita kusichuwane kanko haka kuchicha chincha kama zumbali ya mkama ikumitsato kene ndani kako kuchinjecha kama zumbali ya mkama mua provinsi ya Gaza kukala dinamidi hukadona kunganda uoneka kama distritu hambana hambana chihala chopina mpimu ikukupereka katizumangu mpimu yolapa hawa kungowa nishikaratu ngutungutu kautumi ni mahanyelo avatu
0: kuchimeke tu hanyi wa bayru ndamini 2000 kuna mga dhropanika chai chai wakombela ka mfumo kuvinu vitukwetiso la bitumo yo hambana hambana kufana ni sibejela kuningwa matema nene osela kutsukwa tisa tinzila si kombelo siya silikiwe kwa primer sekretari wa komite provincial wa frelimo almeida gilume ndani kadifu mbadia ali maha ko dhropanika chai chai wahanyi vania ndambini dujmini waomba tito kene wa sinisa kuwekwe ni wedaula makene kene kasukufala kuvini vela wa mitumo yo hambana hambana kufana ni chipirita
5: Emasiku nyana yanzako hi vonile projeto la ku kar linga yichiwa e conselho municipal wa cidade Xai Xai avu yisile mamar kwa distribuir ku maiwile ama parcelamento kambe se kundlula un ano a sina ku marito leswaku ku nyimiwa makamuni hina vanwanyana hi koti ku veni hi aka ka timbangu ta hina masiku ni un ano na ku vekuile mamar ka sina ku mar resultado leswaku makamuni A shinwanyane le shiningana vela kuveni shibala e representação ya vahanyi va muganga lowu swi fambelana ni xibedhlele loko hi lavisa kusukela ka baxa la longwe ate hi ya fika ka strada nacional numero 1 hi hlangana ni ku karateka emhaka ku na xibedhlele loko munhu a vabya hi malari kule ka bele ka n'wana ni usiku a famba usiku usiku a ku seva na mailuminação pública então leswo swa hi karatela ha xi vona xiforci yencaka le tresidade a hi kombela ku a yengesela un poco di balão de oxigênio a ku veni a lastrara rede elétrica hi nyima ku veni hi vona hi swiphefu kutani hi vona hi magezi a xin'wanyana lexi ni nga lava ku xi hlaya nga xivilelo xa vahanyi va lomu ha ma lava ma mercado ku veni mali ko ha xi lava xikolo ku veni xi li koho a xin'wanana xa primera mamani te nga xi tshika a xi tlakula xi heleketa xikolo a tlhela ni responsabilidade ya ku veni a ya ya xi teka xi vuya entao a mintirho ya kaya ni ku rima a lomu hi hanya hi ku rima entao swi kumeka swi li compromitido loko a ku lokalizariwa mbangu leyi u nga ta yakiwa ka xikolo ku ya ku hambe hi xibedhlele ku vekiwa mercado a swi tava swi sasekile hi ta swivona swaku a mfumo wa hina wa hi hlayisa wa hi khumbuka leswaku hi kona
0: Chamula Sikombe Lucia, primeiro secretário do Comitê Provincial, Amua Gaza, Almeida Gilume. A um beto kene, secretário Lucia, vahanyi, vanda mini 2000, vakuni litsuri, kambia timbisa ito kene, anaveni mabulo ni mifumo kwa hambana hambana kayona, yadidoro upa hameni ya distritu, kasukufala kuveni kuve nishulelo.
6: andambilenga idumela alomu adolopen line alaka chenchai livekile amadzikilibi social ntawo kuni swinyingi mbuya ngwana president azamile kuva adolopa line alaka chenchai sali sangula kuva liphati manyana kambe afanele kuva tlhela aya sangulisa zero afaletela magodi lawa manga dolopeni laka chenchai kuva hina na hina loko hi yale nkoveni ka doropa le hi famba hi mafambelo manene ntawo swinyingi ka makungu ya ku hluvukisa a munisipi wa hina swi nga nyima hi landza a emergency a timhaka tawu basisi la minkovoko nga mavhala ya hina swi le phakathi ka makungu kambe hikuva hinkwawu a nambu lowu wa Limpopo kusukela xongweni ku ya fika aka chayinchayi leyi famba hi ya te zongweni kuna hinkwaku valwa hi timhaka ta misele masiku ni projeto leli se li nga sangula a district la hina laka chayinchayi ku ta pfuliwa a minkoto leyi nga misele ku fika a 80 wa makilometri a te a xilawuleni ntawu va ta chuka priorizasao lana hina hi yehlaku kona hi ya zama switsongo kona ku va ili kona kuva kufanela kuva kupfuliwa a misele kambe a hinga ta ikota hinkwayo hinkama unwe kuva ipfuliwa a 100% kamada administradora na kamada president através de kama associação agrícola va veka arriva chukisela swa ku inkwini lomu vanga priorizara ku kona kuva vapfula a misele
0: mati ya primeiro secretário wa comité provincial Almeida Guilomé achi ombomba nyanova ni vahanyi va bairu ndambini 2000 taneka sikhalo siya vangave va chisiveka provincia ya Gaza kupinda dizana da vathumi wona vangave va chitovelwa kadilimbidia dinga pinda kuya kadanyas va valomba kuti kuponi to hambana hambana mahungu makachamaso lango OTM Central Syndical nyanova ndaneka kukulungela dimanditsiko da mtsangano wa ma kota kuchamusara kamuti mzangu kuti to dumiringa ntumbu
3: amo a província ya Gaza kupinda dizana da vathumi va madavi o hambana hambana vana va lipapaxilwe ku singani chivangelo ka dilembe dihe kukadona mhaka yi thavisa ku koheka mtshangano wa vathumi OTM Central Syndical awi ku yina hlamulaku ngu OTM mo a província ya Gaza omba tokheni ku tala ka vathumi va nga papaxwa ku singani chivangelo va lumba madavi o aka ata ma hotel kumwe koni ushavisi ku timhaka tiya ti nga kongomisiwa ka ta vuthethisi ku tala ka vona ngu va nga humelela eto ka ti tiyela nako ni ku veniwa tichaxazelo ta wem ana tomanana tlhamuseti ka mitirokheni ta thavisa wukohe ti ni tona tiyela nako ni ku va sihakeliwe mali yo pindzisa mbimo yi nga vekiwa ngu mulayo ku va vethuma mali yi daniwaku mahoras extras hambi kambe ni ku vathu va hakeliwa miholo yi ku hahasi ka ti ti nga simekiwa ngu mulayo kumwe ku kambe ni ku va wileriwa timali i ku tiya tisiku tiya ningelwa kasi ka mti wuwa wu seketelaku vathumi wo momba ngu segurança social acho momba nkohaka ku kulungela disiku diya ku pindaku mchano magumu wa malembe kudi wumbilwe OTM Central Syndical ku mti wuwa wu hlamulaku kasi ngu vathumi ntanika tiko da Mosambique ana tomanana ombili tokhene ka pateka kambe ku va ku dini va emeli kati ku ponto kar ku va vemela vathumi i ku titi mahau ku kutala kasi xivangelo ku tala timhaka ti yala nako ni ku timfanelo ta vathumi ti si xoniphi hinkwaha ku laveka ku nkona ka tonti ku pontiya
7: vatirhi va lomu ka provhinsia la ka Gaza a swirhalanganya swi va hlanganaka swona swona van'wani va ku tala ka vatirhi va xongoliwa na vani marazao ya vona manje hikwalaho ka ku va kala ku va nga titivi timfanelo ta vona swo gamisa swosweswo va luza a timfanelo ta vona na va nga swi tivi swaku vo luza timfanelo ta vona na swima hi wa hileswaku hainkwawo maempreza ma nga ni sindikato manje hayi ku rhandza ka masindikato ka u nga na masindikato lomu maempreza i switirhelo leswi hi swi kumaku loko hi ya maempreza eka vapatrawn a vapatrawn va lo non'wa swinene hikuva va lomu ka ku hina hi nga pfula matiko va trabala duru va yivhixira hi ntamu wa timfanelo ta vona leti va fanelaka
3: mabyi malumbaku wa hlamulaku ngu mutshangani wa vathumi wa momanga wa OTM Central Syndical mowa provinsi ya Gaza na tomanana acho momba kasi ngu siharanganya sitshanganaku ni vathumi ka tikopuni ku hambanahambana hawa ku nga papaxwa ku pinda dizana da vathumi nkohaka ku va ku singani chivangelo ka dilembe diya hi ku kadona
0: handle ka ku veni hi vetoveriwa vathumi van'wanyani vathumi ngova va omanekaka va xitsimbiswa ngo vanyane vatikuponi kuveni ve tipata kapitsangano yolwela tifanelo ta vathumi eto timhaka ka tshima koti takalisa mthumi kuti tiyodumini yantumbu
3: vathumi va mu province ya Gaza va sola nkwaka kuva kuchioneka kutsimbwa titove tipata ka mitlawa ya vathumi titakuva na emelwa tifanelo ta wem ina wai di kukhala kuwa kunga va kupaluswa wa zibiliwa kakukulungela kupinda ka mtsharo magumo wa malembe kudumbilwe mtsangano wa vathumi ndari ka tiko na Mosambiki.

0: wa hino ba hi bulana yuke imbe muke hi mulosa kuni kumohesela jimboy hoy hoy hawa radio msambike msa provincia lega sa hakulo san ku mitsikare
1: hlikani kan mambo sinene ngopu na khensa loko ni pfuxeliwa hi nkarhi lowu ka siku la namuntlha mina ni na swo tala no khensa ku pfuxeliwa kan mambo sinene ngopu
0: jimboy ka wu ombe a siku tiviko kumbe ka loko ka loko a nga wu tivi xichangana I mani jembo ya tswaliwa kwini a huma kwini
1: ni to vulela just ku va lava va ka va nga se kuma information ya kona ka nga se swi tiva va swi tiva kambe ni ku tshemba ku va ku tala va swi tiva leswaku loko hi vulavula hi jamboy hi vulavula hi jahali liya hala ku endla swilo swi endleka jamboy jahali ya li nga tswaliwa kola dropeni ka cencai a ka macheleni
0: a ku tswaliwa ka wena ka macheleni u gamile vuya lomu dropeni la ka cencai leswaku va u yo tswaliwa seniya na swo swi nga xifundza xa lebobo uvina wa lintsongo lomu swimeselikwini
1: ni yo tswaleliwa kona ko ka macheleni kambe ana kotanga ku ndzani kota ku kulela kona ni te ni ta kulela laha dorobeni la ka cencai
0: ala mapasini vitu mani
1: vitu la mina la le mapasini hi mina Ricardo Adrian Ndeve
0: se jamboy atekwini
1: jamboy atekola ka ku ni teke vitu la mina le la utsongwani la le kaya va nga ni vita hi lona la Joseph ni cinca lona kambe ni hlanganisini vitu lava wa mina koko layana ni xibongo xa mina koko laya xikarhi kuza ku huma jamboy ni yo famba ni teka letra ni letra la ku sungula ka vitu la mina ni la papayi ni la xibongo xa mina ni teka letra ni letra la ku sangula ivi ni joyina ma ku jam leswi ni hetisela hi boy jamboy i Josepha Adriano Muyamba
0: angale
1: loko nuku muyambo leswaku ni hetisela hala ni loko ni tiri Ricardo Ndeve i xibongo lexi xin'we kahle kahle kambe ke ni dzonde ku ni tirhisa Ndeve ni tirhisa hi muyambo a ni tiki kumbe ma swi kota ku ni twisisa
0: leswaku a wu le ku thokozelela
1: a ni le ku thokozeleni ndlela yoleyo
0: kambe u nga byela lana mayelano ni ku va wena u ya tinyika a vito leri la jam a wu tshukanga siku rin'wanyana va ku pimisela tanihi jam leya na ya ku cheliwa lomu yi toteliwaka mapawuna ku fana na mina loko va ku botela van'wana va tsutsumelaku ka mapawuna
1: ya hi swona ko va ku va ni ri hina vanhu hi rhandzaku swilo loko hi swi twaku swi nandzikile hi rhandzaku swi phindaphinda va vulavula vhela va ku jam mpelampela ngo vula yo leya ya jam leliya la ku chela ka pawu van'wanyana ni van'wanyana kambe van'wana va swi twisisa leswaku jamboy ku va vito leli ngo kreyariwa ntsena hikwalaho ka ku hi ta kota ku li nyika sentido ya leswi mina ni tirhaka swona
0: tati u ti londzisaka u kha u yimbeleli kambe u sunguli na wu ri ntsongwanini swi endlisirikwini
1: ni nga vula ku ntirho luwa ku yimbelela hi ku anga nyiko ni sungulini ha ri mitsongo ko va ku a no ka ni nga yimbeleli leswaku ni creator a muzika ku va muzika ku va swo u tshama ni le ku yimbeleleni tingoma ta le kerekeni minchumu ya ku fana na yaleyo
0: nkambeni wa kona lowu a wu le ka kereke ya kona ya kuza yi ku nyika manyawu ya ku va u nga yimbelela
1: a ni khongela kereke liyana va le i dos apostle loko ni nga phazami i vitiwa so
0: seniya va chachula ngopfu swinene
1: ti vuya swinene ngopfu loko wo va koho ka kereke yoleyo papayi na wena u nge le ku huma ti vuya swinene ngopfu
0: se leswi nga ku endla ku va u tsukula u la ku landza ta vuyimbeleli la wexe mayelani ku va u yima switikini ni swin'wanyana
1: leswi nga ni endla ku ni ta ni ta nghena ka vuyimbeleli ha nexe ni humaka leswi a ni yo tsukula ko va a ni ri munhu loko a kula a ya tsumbula lexi a nga xiwanga ndlela ya yehe ya vutomi la ku hanya hi leswi nga humelela ni lo davuka hi leswi nga humelela
0: i tsavu li nga ve ni marhanga
1: ma swi vona michumu ya ku fana
0: rhanga ri kuliyele na rinawu leni mbewu lumiya ku la ku byala ku kambela a swi rhangani swin'wana
1: ma yi vo mhaka ya
0: se nga ni byela lana zabelinya wu ku honeleyo
1: no loko hi vulavula hi timhaka ta vunanga leli ngo zabelinya a ku nga ri leswiya swa ku zabelinya loyi a yo ni wonhela ko va ku ku ve vitu leli nga ni vevukela ka loko ni ta va ni hleketi a ku creator ngoma leyi ya zabelinya nkata ku ve ngoma leyi ku ve vitu leli nga ni vevukela swinene ngopfu ku va ni yimbelela hi lona ku ni kota ku transmitira message leyi hikuva ma swi twa ku loko ni vulavula laha ni vulavula hi timhaka ta ku yaka hiku ku na vavasati lavaya ni va vonaka lomu mimitini yin'wana a ni nga vuli zabelinya luwa wa zabelinya luwa wa ku kumbe no hi luwa ni nga a ni nga vuli zabelinya loko ni ku zabelinya ni nga vuli zabelinya leswaku a xo va kwanga ni wonela kambe a no cuvuka vutomi ni lava vanhanyana ni

0: Wadile kwa radu msambika hii tukuningo chenjiru bako Jimboy lo kwa chiza bini ya masunda ichi kupangalata kwa mbrangu na kukumisakana ya wapiana mtuburu kunyansi bula ni Jimboy ya wake iku chwele kwa kumwa parvinsia ya gaza nikona na chihi tisela uchenji wako nikona kwa wake hii kuninga kuona manyahu hibonga nguloko katindi matu hampana bada tutulo ntisela ku na nyonga nikawa enake uli ilulube kile chiraduana chawa ena kumbi ya setan ni ndongani taku imaneka na hijibuli salamu kisetika si ina ya wazoni na hichipula ni Jimboy iloko ilaku lafisi salanaka vunanga madishikumanga nunga na wana kutafika tuzo
1: ikola kama anyele makarataka shan karatela kuvanta kujela kuninata alba mtinga haki wena tatana mwashi makini yaku ansiza nisukota ku ningena studio inka ruwa unwe ni velani recorder album si sini lahili a control sosole sosaku nisutiva kusiswa ningaba ninata alba mtinga haki kambe tingo maingana tona titele sune nengu kanma
0: lako iya matwini ke yi lako tuwa kawa nalusha kuwa kuvula vili lana ukala unga savani albamu ukula kama tsamelo wari ngisi kuwa ulawe tela kuseketeliwa
1: kulawa kuseketeliwa se shiringeti hile kuwa ku sisuka suvana ntikelo latiko nilahi na loku kungari na munu lwe afane akupfunisela ka swilo leswa ntirho wa hina wa uyimbelele swa karata ku ni ku kutaza u kota ku fika kola ka vanhu lava ku u kombela ku va ku pfunisa swi va swi nga hi vevukeli a maleji manyingi se hi ndlela yoleyo a swi vevuki na swoko u kota ku kuma ku pfuniwa kumbe ku kombela ku pfuniwa laha ka tiko la hina la ka jenja
0: yihi ndlela leyi u taka na u yi tirhisa ku va u paluxa unanga la wena
1: unanga bya mina ni ti paluxela njhe hi ndlela yoleyo ya ku ni nghena studio ni rekhoda ni ve ni huma ni nghoma ya mina ni jikajika na yona so swiya swa ku ni ta twisa lava nga vona ni va vonaka ku nge va na tinhloko letiya ta ku wupfanyana ka swona leswi hi nga ka swona ive ni ta kota ku se ni sungula ku yini ku ni yi haxa hi kolomu ka tifoni ka ma WhatsApp ni posela lava ni nga na ti-contact ta vona swa ni tikela ku va ni nyika lava va ma blog spot va li i va blogeru ku va kota ku va ni publikarela tona a swi ni vevukeli ku va ni publikarela tona emhakeni ya ku matshamela ku huma ni karatela laha ka tiko la hina la nambe ku u vitaniwa xipetakulo swinene ku u kota ku u ya fambisa vunanga bya wena byi ya mahlweni swi va swi ri swi na ntikelo swinene ngopfu kambe no ka ni nga seza ni kota ku twisisa ku lexi endlaku ku va na ntikelo wa ku endla sweswo ku nga va ku ri yini kambe ni vona ku ri na ntikelo wa wukulu swinene ngopfu laha tikweni la hina that's why swi hi tikela sweswi swa ku tala swa mayelana na vuyimbeleri
0: kambe u tirhisa ndlela yo leya ku va loko u ya kuma a xipetaku xo karhi kumbe handle ka ndlela leyi nyamutlhake u yi landzeke ku ta lomu ka marato ku ni kun'wana swi ka ku famba u paluxa kona
1: swa hi karhatela hi se hi swi ringeta ku lava ku famba nambe hi kolomu ka ma TV a ni ri ma TV sweswiwa hi wola ma endlaku ku munhu hantla a tiveka vunanga bya yena byi hantla swi fika laha na mbilu ya yexi va ku fikelela kona kambe swi va swi hi karhatele mhakeni ya ku na ku ku fika kolomu mathelevhizini swa karhata afunda swilo leswiwa sweswo swa ku ni nga ka ni nga ha swi koti ku swi twisisa ku ni nga swi vulisa ku yini hikuva va kona vatirhi lava va nga vona va fanele ku hi amukela lomu ka tindhawu letiya kambe va hi tikisela a va koti ku hi vevukisela a va koti ku hi vevukisela ku hisa hi kota ku hi haxa vunanga bya hina byi ya mahlweni byi fikelela lana hi lava ku li fika kona ande a ni swi tivi swaku kumbe vo ka va nga swi twisisi leswaku u nanga lebyi hi byona lebyi faneleke byi hanyisa vanhu laha tikweni la hina hikuva tingoma leti hi toho leti ti ngo loko ti fika na swilayelo leswi hina hi swi vekaka laha xikarhi ka tona swi fika swi nghena eka vanhu vanhu va yingisela tingoma letiya mara a va swi koti ku hi nyika machansi ya ku hi endla swa ku fana sweswo se ni ka ni nga koti ku twisisa ku i mhaka muni kumbe hi wo mhaka ya makosta xikenti kumbe mhaka yini ni nge hi koti ku mi byela so hi wo vona leswaku laha ka tiko la hina la ka cinca hi swilo swa tiko
0: se vhizinyo yo endla yini tana
1: tingoma ta mina hinkwato tatana muhaxi tingoma ta ku laya tiko ti dyondzisa tiko a ni yimbeleli tingoma letiya ta ku ni fanele ni rhuketela van'wanyani kumbe ku poyilela ni rhandza leswiya swo hi fundhisana leswi nga huma ndleleni swi vuya ntiyisweni loko ni vulavula vhizinyo hayi leswaku vhizinyo wa mina a yo ni wonhela ku na lexi a nga ni wonhela ku hava lexi a nga ni wonhela ko va ku ni vona loko ni cuvuka ka vavhizinyo va ku tala ni vona mahanyelo ma nga tshamisekanga hi lexi nga ni endla ku ni za ni kamba ngoma leyi ku yi twaka ya ku vulavula hi vhizinyo
0: mukisetudeko wa radio msambiki hi na mana uchenji wa uku vhizinyo kasi uchenjelo vako Jimboy wa a nga yendela ka tsivulo wa rinyansa wa radio mosambiki msiro provincial ya gaza kamunongonoko misakani ya wapya ni tombo noko.

0: Kutita kwa Radio Msapiki ya masoni na hicho kuninga mungano kukumi sakani ya wapia ni mtubudu kwa Radio Msapiki msio provinciali ya gazi bula kuni Jemboy. Jemboy, warambiwa kashupetaku?
1: Nilakubulalisu, malembenza ku airambiwa. Kuntani rambiwa sunene ngupu kamintiru ya kela shifumu. Ilu mninga rambiwa sunene ngupu kona. Nakolo mkamintiru ntiru ya yale ma mimintini ya vano, anitsuka ni ramba rambiwa. Mara lomu ni ngani shitalo nukutira ngupu kona akureka mfumu nitire ntamu na guvernu wa hina la kaya kwa kukuyo tafika nkari kumbe hilesu kunga fika nkari vachincha kumbe hilesu kunga fika nkari vachincha maendela la wangai njisa wona malembe nzaku kwa malembe nzaku leka munisipi awa skota kuruluku kufika nkari waku vala vati nkambi awa skota kufanya la nkambi mwana mwanyani artista mwana mwanyani waku ya milava ya kuwakuna lesu na lesu na lesu na lesu nitsunelani itakota kuhikomisa na kuhitiroka rita wensa kuhi kambi ni wana nyamutla vachinchi matirela se kuna vanu lava vanga vaveka lesu waku wafanele ukuna ntiru vateka antiru vaveka ama shwen kavona se hivo vanu lava kumbeshana vayenda waku hinawa mwani hinga akoti kufikelela laka kuhizai rambiwa ya ya imbele si matshamela lawo
0: uvulavulile ku lo mkaya au rambiwa kambi le handle ke ka ingavulavula loko yuma ka chencha yuma ka gaza I kongoma ka swifundza nkulu swinwandi rambi matiko mangwani ngafana ne sei john ni mongonyani wa rambiwa
1: la mosambiki ansedza ni swikota ku ti promovera hanoxe ku vaswola matimba ya mina akuna lwa ni pfunetelaka ansedza ni swikota ku ti promovera leswaku music wa mina u duma ufikelela le kule ku vanhu vazava kota ku nramba kambe kati kula South Africa alipompo ni zeni ya kuma ku tira tiranyana hi makeni ya ku ni na tshamela nyana ko le swa malembe mambiri ni liko hokwele ni na vona mchumu funsi ili different ntamu swinene ngupfu kona ku kwele loko ku va ko nga tikweni la mina ni ku tshemba leswaku nkarhi lowa ingase ni nga hali ka xiyimo lexi ni nga ka xona hi uyimbeleli
0: se mbilu ya wena yi vavi mhaka muni
1: a mbilu ya yi vavi hi mina tlhelo la mina wanuna ni vula leswaku mbilu ya mina yi kheti yena loko ndzani vula sweswo ni vula leswaku ku na vavanuna van'wanyana va ku na mbiloko va swi tiva ku ri lowansati va nga na ye va mu rhandza a va swi koti ku mu byela se ni zama ku va hlohlotela ku a va byeli vasati va vona ku ri heyi mbilu ya vona i khetile vona va ta za va kota ku hanya hi ku rhula ka mindyangu ya vona hi michumu ya ku fana ni leyo
0: u tite ku wa Radio Msapiki hi maneno chenji wa huku mbilu yangu lovako jemboyi wange ndlela nyaso wa Radio Mosambiki ka minongonoko misakano ya vapiya ni ntumbunuko.

0: Yamaxen Mixetina, Chukunakamago Comisacadeva, Pian Tumurukona, Hichuxero Change, Babulu, our Radio Mozambique, Nicona, Hichia Maguito, a gem boy, the Yamagambla Cassini, Nogonoglo wine. In Chino Singa Singimela, Kuka, Masculabatako.
1: Kamasculamata, Kamena, Ni Tom Sembezale Saco. Singimelin Sakashe, Guvana, look the rain, Ambulation Cassis Kota Ukuma, Patrocinador. Kumbe munyimeleli lwe anga yena angani fambisaka kunzani ya kota kufika lambi lwi navela kufika kona kambe mina nimutsembisa leswaku ninge give up leswi vango ku lose focus ninge perder esperança ni talwa hi matimba hinkwavo ku va ni mphamela swi swa kahle ni munyika unanga hi la ku nga heliki
0: u ta veni ma video ni vulavula ka sisi ni ka swi tsop-tsop.
1: Mbilu ya swinavela ku va hi nga mu endlela na ti-video music ku va kwala ka matshamela kambe loko xikwembu xi swi rhandza xi hi nyika matimba ehenhleni ka leswi na hina timbilu ta hina ti lavelaka swona ni ku tshemba leswaku na video music ka malembe lama taka hi vulavula hi lowu leli taka la 2025 hi nga tshuka hi misulubrendera hi video yin'wanyana ya kahle swinene ngopfu
0: u nga kombela nseketelo hi nkarhi wa wena lowu
1: se lexi mina ni lavaka ku mi kombela xona n'wina varhandziwa va yingiseti n'wina mi hi seketelaka n'wina mi tiyisaka ka ntirho lowu hi nga na wona hi kombela leswaku mi qhuveka mu hi seketela mu hi tiyisa ku hi kota ku na hina hi nga heli xperansa hi ta kota ku hi mi phamela unanga lebyi hi masiku ni la ku nga heliki hi kombela leswaku mi nga rivali futhi naswona ku loko mi ri na mintirho leyi mi nga na yona ya ku lava a va artist mi hi hlota na hina ku hi ta kota ku mi endlela swilo swa kahle hi mi endlela ku mintirho ya n'wina i tsakisa a swi karhati ku kuma mina kwala ka numeri ya 85 74 73 692 ni nga tlhela ni mi pindela 85 74 73 692 kambe handle ka yoleyo ni nga mi nyika yona ya la kaya ku na yin'wanyana leyi ya le tikweni leyi ni talaka ku kumeka ka lona i li 063 78 45 903 ni ta mi pindela yona i ku 063 78 45 903 a vito i Jamboy. Loko mini lava funtsi ni hambi hi ka Facebook manikuma loko a ni nga seza ni kota ku nghena lomu kun'wanyana kambe ka Facebook manikuma loko zo nghena u tsala Jamboy WMW Westful Force u ta ni kuma
0: loko hi lava vunanga lela ku gamesa ni vulavula hi mhaka mhaka hi leya ku yini
1: ni vulavula hi mhaka leyi mina ni nga yi tsumbula ni ri ni tsumbule mhaka leyi nga tumbela mhaka leyi nga tumbela hi yi ku na vana va ku tala lava nga ku xanisekeni kambe swilo leswi swi endlaka ku vana lava va kumeka va le ku xanisekeni i swikarhati leswi nga endliwa hi vatswali kumbe swin'wanyana u kuma ku swi endliwe hi vamakwenu va vona kumbe swin'wanyana swi endliwe hi riphawu rin'wanyana ra rixaka kwala mutini hi leswi mina ni nga swi tsumbula ni swi hlamuselaka laka ngoma leyo ni ku ni tsumbule mhaka yi nga tumbela ma swi vona vana va xikwembu va dlayana hikwalaho ka ku lava ku fuma laha misaveni hi leswi mina ni vulavulaka hi swona.
0: What is a quarter to be given a new change? You are all about Jim Boy and the Tigo Daniel C.

0: utshentshi ukwathi kula Mozambique se ukhathirwa usawula kwaunangalaka ya 2026 kuva usawula mtshentshi wawena wa utsakhela khunumobelelo wakona tihukile jakata kongochi asterisk 744 cardinal ugwita usawula hawa vanga te parada musical utumela hawa vanga te kero votar kambe nkuva usawula ungava ubhala nomboro ya utshentshi wawena nimwembelelo wa mtsakelaku uchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mfoto lin'wana nin'wanyana li teka ligumu atimetikala kambe u nga va u sawula ku nga hikuva u ta ku na u cixuva mbaleni ku va u cinci wa wena ni mumbelelo wa wena va va na ka finalisi mambe kuma na cihiwa u nga heti mbimu jakata kongo u ci asterisk 744 cardinal ku va u sawula u langala kaya u nga u cinci wa wena u ma na ku libyi
1: Bitcoin ka Mozambique hika 17 horas.
2: Rádio Mozambique, Gaza.
1: Corlente do Rádio Mozambique, o fã de mamãe, o mal bagunça que tem nhas.

25 de outubro, como é que se trata de Moçambique, sou provincial de Gaza, o Pelino. Eu também entendo em uma que é o Azitato Lui, Majambo, se curar o come Nivu Mune, que é a Angola 2026. Kutsaka ina kuba ku tshembisile kambe tshembisi xhunzu ke antiswa kunene ntirho u rumile hikwala kuva hi ta longoloka kala mina 8 na 10 minutes leswo mari khale Mariam Ibrahim na Belarmina Nyantumbu va ta hi fikisela marungula ndzeni ka maunga xifundzankulu Gaza ku ta va ni vunanga bya tiko i dzanafanetre lava journal da noite vintoare xitava ki sound fund kusukela ntana national ra di Mozambique loko swi kotaka ke dava fikisela ta mafambela manene xitaratwini kuva hi 21 hi va ni marungula ya vusiku ya kusuka antena national hi ku landzela hi ta patsa switichi swinharhu i nyambani Gaza ni Maputo kuva u kuma xitiko xa dzongeni i matirhela xiyena ke ka siku rin'wana ni rin'wana kambe ku va ka nga wasithatu mun'wana hi ku swivela vusiku byinene ni ku va ka hi pangalatana kala nkarhi lowu hi nga ta tsavuka na wona rito i la Mari Martins.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 19 horas, a Xfunzankulu Gaza, a gente tem um quadro em Caramonga, a Xfunzankulu Gaza, é que o chuveiro vai ser redimido.
2: Mahungu ya Xifundzankulu Gaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.
3: Ao peleni Mario Martins, ao peleni Mwingiseti, amilosani kumiwezela kanlongo loko wa mahungu ya siku Dwana Muntla, 14 ka outubro ka 2026. Mfumo wa Xifundzankulu Gaza u tshembisa swa ku ndzeni ka lembe nga ka lona ku talandziwa vuyakila switirho swi nga leswi nga ki swa ta dyondzo. Vaxavisi va bazara la Limpopo doropeni la ka Cencai hi lava va tikhalaka hikuva mfumo wu kalaka wu nga endli nchumu mahlweni ka vaxavisi lava kumekaka tindleleni. Leti i tinhlokomhaka ta lawani man'wani mahungu hi taka na wona ka vusiku bya namuntlha lawa ma bindzuliweke na ma ta tlhela ma kombisiwa ha Belarmina Nyantumbu, Mariamu Ibrahimu a kumekaka vukhautela marito ni mpfumawulo. Mfumo wa Xifundzankulu Gaza wa tshembisa swa ku ndzeni ka lembe hi nga ka lona ku talandziwa vuyaki la switirho swi nga leswi nga ki swa ta dyondzo. Loyi a taka hi tlhantlhelela a yentelelo la mahungu lawa i muhaxikulori Bonifacio Novela.
4: Vurhangeli wa mfumo wa Xifundzankulu Gaza tshembisa ku va ka lembe leri u ta sangula a ku landza makungu ya vuyaki la switirho swo hambanahambana swa xiyenge xa ta dyondzo eka muni wa swipfundza swa Xifundzankulu Gaza. Makungu lawa makhumba a vuyaki la xikola sekundari ya xifundza xa Gijani a ku va ku xaviwa ni ku nyikeliwa eka dzana. Makungu lawa makhumba a vuyaki la xikola sekundari a xifundza xa Gijani ni ku va ku xaviwa ni ku nyikeliwa eka gidi ni dzana wa makarteira ka swikolo a nga ri swi nga ki ka swipfundza swa ka Ncencayi, Masinjiri, Bileni na Ximbutsu ni ku va ku hetisiwa uyaki la swikolo a nga ri swi nga ki leswi a mintirho ya yinyimile hikwalaho ku pfumaleka ka timali. Murhangeli wa mfumo wa Xifundzankulu Gaza Alfred Nkuna a tshembisa leswa se ku ni matshamelo ya ku va ku nga landziwa makungu ya ku va ku antswisiwa eta matirhelo ya ta dyondzo. Alfred Nkuna a ha xungetile kambe leswaku ku haxiwile antshwantshwa ku va ku ta kumiwa a komponi leyi nga ta yakaka a chumila masala na ntlhanu a xikola sekundari xa Ximbutsu hikwalaho ka ku va swilawu leswi swi nga kona se swi ka matshamelo ya ku va swi dohalile.
5: A nível central, através da Direção Nacional de Obras Públicas, foi lançado o concurso para a construção de 15 salas de aulas na escola secundária de Ximbutsu. Como devem saber, a escola já não oferece melhores condições, então pautamos por construir pelo menos 15 salas para garantir a comunidade e segurança dos nossos alunos e professores.
4: I marito ya murhangeli wa Xifundzankulu Gaza Alfred Nkuna na vulavula hi ku haxiwa ka makungu ya ku hambanahambana ku va ku antswisiwa eta matirhelo ka xiyenge xa ta dyondzo lomu Xifundzankulu Gaza.
3: Hi na 19 yora hi tlhatekela 4 minuti swi ya mahlweni mintirho ya vuhaxi lamahungu ka vusiku lebyi bya namuntlha. Na yi vula swaku mintirho ya ku pfuxeta xitaratu xi sukelaka eka mapayi xikongoma ka Masanjena hi leyi yi ta sungulaka ku nga li khale. Hi ta rhamba muhaxikulori Horacio Dengu ku va hetisela a yentelelo lamahungu lawa.
6: Ku ta sungula ku nga lokungaki mintirho ya ku pfuxeta xitarato xa ntshimantshima xi tlhavinyetaka a ntsindzi wa xifundza xa Masanjena kusukela mapayi n'walungu ka Xifundzankulu Gaza mayelana ni makungu lawa ku sayiniwile a makontrato ni munhu wa tinkomponi leti ti nga ta endlaka a mintirho laha ku lwaka leswaku ku na tinkomponi timbirhi ti ta tirhela kusukela Masanjena ku ya fika Mashayila, kasi letin'wana ta timbirhi ti ta sukela Mashayila ku ya fika mapayi. Mahungu ma tivisiwile Radio Mozambique hi ngele wa mintirho ya ta u planisi a xifundzeni xa Masanjena lwi a vuleka leswaku na a mintirho ya kona yi ta ya ve ku yi ta ve ya ku va ku kuliwa astrato hambini kuva kuchedeliwa amisava lomo amisava i susuweke hikola kamati ya tindambi hambini kuyakwa stiro vulavula swibulwana swinga swingaki Pascual Jazzy avulile na anga TVC an timali tinga tirhisiwaka leswaku na awu pusheti la xitrato lexi xi tlhangetaka ndzindzo wa xifundza xa Masanjena mintirho ya kona i karhi i voneliwa hi mfumo hi xinyimo xa xifundzankulu ikasi i ta teka xipimo xa malembe mambirhi
7: hi wa ntlhanu wa vhiki leri nga mbirhi ya dia 9 ku ve ni ku nyiketiwa ka ntirho lowu va yake a kusukela mapayi a te Masanjena lani ku vekiwa leswaku mapayi a mashayila kuta venti kumpuni timbirhi ti nga ti tirhaka funsi a kusukela mashayila te Masanjena funsi kunti kumpuni timbirhi lani hi nyimi lafa a kandzeni ka xipimo xa mavhiki mambirhi hi nga vona mintirho se yi sungunile hi ta kota ku yandzisa mafambelo ka xitrato leri
6: loko mintirho leyi ta ve na yi sangula swi ta tlhamusela yini yi tlhela ku yandzisa ta mafambelo hituka swa karhata ndzhaku ka loko ku ta ve ku voneke timpfula tikulu ka lembe yi nga ka lona
7: loko mintirho leyi yi sanguna funsi a vayaki o valunghisi va ti nyiketela hi ta ve ni ku yantswisa kunene ka mafambelo ku katsotsongo a mafambelo ma kumeka na makarata ngopfu ku ni mimova mimova leyi a yi tsongo funsi a yi fambi ku sa xitrato a xi pfumeli mimova leyi nga ni leswi nge suspensão baixa na yona nambe wa vakulu ku ni suspensão baixa wu nge swi koti ku famba kusa ku ve ni ku ni swikhele swinyingi lomu xitiratwini leswi endlaka ku ku na nyana mpfula yitsongo futhi ku tala ni mati swi karhatisa ku famba lomu xitiratwini
6: a hi karhi twa ntlhamuselo wa murhangeli wa mintirho ya tau pulanisi ni wuyake a xifundzeni xa Masanjena mulumuzana Pascual Jazzy loko a vulavula hi ku sungula kungalikungaki ka mintirho ya ku pfuxeta a xitrato xa ntshimatshima xi tlhavanyetaka a ntsindza wa xifundza lexi na ku sukeliwa le mapayi kampfuka fikaka ka kusuhini 200-dash wa makilometro a xitrato xi sukela ka Masanjena kongoma mapayi hi lexi xi hohlotiweke swinene hikwala eka timpfula ti fanekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona na kona funsi kambe hikwala ka matshamele lawa a wu fambile mimovha ka nkarhi yi nga kona li endliwa hi vunyaminyami na le karhi litsondzomo ku hinkwaswo ku sukela Masanjena ave Horacio Dengo.
3: Vaxavisi va bazara la Limpopo doropeni la ka Cencai hi lava va tikhalaka hikuva mfumo wu kalaka wu nga endli nchumu mahlweni ka ku va ku kumeka xikhatiso eka vaxavisi va kumekaka tindleleni va xungeta na kona vuhereki leyi endliwaka hi vatirhi va mfumo wa doropa leli na va vula ku hi lava va koxaka timali ta hansi swinene eka vaxavisi va lomu tindleleni ku tlula eka lava va kumekaka ndzeni ka bazar na swi endliwa hikuva va ta vevukisela a matirhela ya lava va xavisaka tindleleni xin'wana lexi vindlavindlekisaka vaxavisi va bazara la Limpopo swi yelana ni ku va ku tlakuxiwa mali ya ku va makamiya mayima ma chikisela a mithwalo loko ma vuyisa eka basara leliyana leswi endlaka leswaku a vaxavisi lava va nga koti ku kuma bindzu linene ngopfungopfu mahlweni ka loko va ndlulile eka ndhambi leyi yi vonekeke ekusukeni eka lembe leswi ni swin'wana swikhalo swi vekiwile nyamuntlha hi vaxavisi va bazara va Limpopo lava va kumekeke na va hlengeletanile ni murhangeli wa bandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Almeida Gilomi loyi a kumekaka na a pfuxela a xifundza xa ka Cencai na a lavisisa a mafambela ya mintirho yi endliwaka ka doropa leli ndzhaku ka ndhambi yi vonekeke ku sunguleni kalembe a hi tweni leswi vaxavisi va bazara va vulaka swona swa nga xikhalo mahlweni eka murhangeli wa bandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza
8: enyanda yeyo laka matasa adlawe hikuva hi hakela matasa ya elevadi kumbe aku hakela tifanele hapfumela entown hi la ku vona a disvantage ni vantage priki laya entown loko ku fika mova se mina ni humaka nawu hikuva loko boseline te loko ebapaka 300 ni ta prefera ku hakela 300 meticas deki 600 meticas leyi va ni lavaka kemperde i mana a perdelaka laya priki loko a ni pfumela leswaku va ni hakelisa talivexi va ku 200 kumbe va ku 300 a swiyandzu ma 300 leyi ya phakiti ka munhu a yi yi laya nyika tasa di munisipi
9: bardidu la hina hi lona li nga veka mfumo wa doropa hambi wa provhinsi maji leswi hi swi vonaka vamakwerhu laha heyi hi ta hi khale na hi xavisa laha a hi nga swi vona America dula hina leli o doroba la hina litinjile aha na mabaseyo mabaseyo isitolwana mani swigayo mani yini hinkwaswo leswi nga phakati ka Mercado a lexi va hi siyeleke xo hina hi xi tivi maxaku yo tala phaya Mercado van'wani vo banona ra mabanga phakati ka Mercado va ya xava paseyo a swi twa ku vo xava a monta ra banga a ya ka xiyindlwana a xavisa wa xaveriwa ka xitaratwini hina lomuya phakati lomuya hi yo salela ku rhesa
3: mahlweni ka swikhalo swi vekiweke hi vaxavisi va bazara va Limpopo Almeida Gilumi a tshembisile leswaku a ta va a bulisana ni varhangeli va mfumo wa doroba la ka Cencai ku va ku ta kumiwa anhlulelo kumbe nhlamulo wa swikhalo swa vona.
10: Ku ni marito ma nga ni tsakisa laya Xiamana Zita a nga hlaya leswaku a vanyingi vanhu va nga hlayanga swa ku hinkwavo swa ku ka van'wanyani lava va nga handle a van'wanyani va na mabanga kwini hakideni i loko hi ya twara la handle la lava va nga lomphakati vona va rhanga ku va kwini va banyanda a vhezi ya contese então é preciso conselho municipal voltar ao terreno ainda bem estamos com toda a estrutura do mercado aqui na swi tiva swa ku swi vavisa ku yini ku va ni khuluma na n'wina temos todo falarmos a mesma língua. Que leve isso acordará com o Lompagati Lom. Ni direção, nem qual. Logo o governo a tomar a medida para atuar. E não sermos nós primeiros aqui no mercado, aqui dentro a fazer confusão. Que teremos que fazer algum trabalho.
3: Ave Almeida Gilumi murangeli wa bandla la Frelimo hi ximo xa xifundzankulu Gaza kahle kanhi wa nyamuntlha loko a vulavula xifundzeni xa ka Cencai laha kumekeke doropeni laha ka Cencai a bazara la Limpopo a buleke ni vaxavisi va bazara leli lava vekeke swikhalo swa vona na a tshembisile leswaku kunene ku ta va ni nhlulelo ndhawu ka ku va ku burisaniliwile ni vurhangeli la doropa la ka Cencai mahlweni ya ku va ku phalalisiwa a mintirho ya vaxavisi. Hi na 19 hora xi tlhatekela kasi 12 minutos hi ta tsutsuma hi ya tikweni la Afrika-Dzonga lomu hi nga ta kuma muhaxikulori Eduardo Figurão na a ta hi khambela ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri tikweni leli.
11: Hi ntlawa wa Mamelodi Sundowns wu ya mahlweni ku va wu rhangela mphikisanokulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Hi wavumbirhi lweyi a ku pfuliweni ka xornado la mitlhanu na kanharhu hi ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi lowu wu yeke endyangwini wa Richards Bay wu ya wa humelela munhu wa mabola ya ku languliwa halin'we. Hikwala eka handzu lowu Mamelodi Sundowns a rhangela mphikisanokulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga sweswi ni 20 ya tipontu na tinharhu. Ku landza ntlawa Orlando Pirates ntlawa lowu wu sala hi ponti yin'we ntsena a nga leswaku wu ni 20 ya tipontu na tiponti timbirhi hikusa a tolo ntlawa lowu wa Orlando Pirates hi lowu pfixeke a wa TS Galaxy ave a mabola manharhu ya ku pfumala a yangolo. Eka ntlangu wun'wana a Mazulu hi lweyi a beke Durban City ave a mabola mambirhi ya ku yanguliwa hali yin'we ntlawa a Mazulu kumbe nkama leyi u kumeka na wune a 15.5 ka vumbangu bya vunharhu. Kaizer Chiefs a matheni wa ku va a kasa eka mphikisanokulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga lana tolo a yamukeleke a va a ringana na Stellenbosch a bola lin'we. Hikwalaho ka swona Kaizer Chiefs a kumeka na ni 15.4 ka vumbangu bya vumune. Jornada leyi lavuntlhanu na kanharhu leyi yisiwa mahlweni hi mugqivela lana seku kuni United a ta ka bela na Marumo Gallants, Golden Arrows a phikisana na Milford ku va na Shipa United a bela na Kruger United. Hi sonto a ku pfaliweni eka jornada leyi ntlawa wa Polokwane City u ta va na wu bela na Siwelele. Loko hi hlometela mphikisa lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga tolo a ku pfaliweni eka jornada la mitlhanu na kan'we ntlawa wa Capital City hi lowu beke wa Debies a veya mabola manharhu ya ku yanguliwa hali yin'we. Hikwalaho ka ku humelela loku ntlawa wa Capital City wu khupukile swo ri kumeka vumbangu bya vunharhu ni 10.1 lana se wu salaka hi tipontu tinharhu mahlweni ka Magezi loyi a rhingelaka a mphikisani lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ntlawa wa Debies wu kumeka ehansi wu va tiponti nharhu ntsena. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi yingelake Eduardo Figurão.
3: Mwingiseti wa kurandzeka aya na manwani mahongwe nga kukhambela ka ka vusiku dzwa namuntlha ntsena leswi hisaleke kuve hi kutsuntsusha tindzima leti hitekena tona swanga ta ntshima ka nongonoko lowu hi vulisa ku mfumo wa xifundza nkulu Gaza wa tshembisa swa ku ndzeni ka lembe inga ka lona ku talandziwa vuyaki la switirho swinga leswi nga ki swa ta dyondzo vaxavisi va bazara la Limpopo doropeni la ka Chenjai hi lava tikhalaka hikuva mfumo ka laka u nga endli nchumu mahlweni ya kuva ku khatisiwa vaxavisi lava kumekaka tindleleni. Hi ndlela leyi hi gemeta musi ka nongonoko wa mahungu lowu namuntlha wu bindzuliweke a Belarmina Nyantumbu Mariamu Ibrahimu a kumekile mahlweni eka michini na a landzelela ta vukhavuteli lamarito ni mpfumawulo. Hi le laha pelile.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Dzana fina 15 minutes kana mapsona ke mara Ibrahim na Bela Rimina Nyantumbo marungula lawaka kunene ya ku vavisa lawa ya ku xikalu xa vaxavisi va bazara rikulu dropeni kanje njai ikola ka ku kwakilisana ka ku hakela timale ta ku leha mbe akunene ke ni kuva vanga koti ku twisisana lava va xavisaka handle ikona ku famba ka la menuit na 10 minutos kambe leswo hi ta va ni mintshatsiyo
12: tindambi ti yi nga tili ku twalana ka tinsuna
13: Jaya matrivi lawa matengeluta kumati.
12: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
14: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
15: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, Ukuker Votare, Utsala Código, Lelfimo, Ulnavelaka, Se Utsala Male, Ugamu, Ukufirmara.
14: Logo Pazamini de Getalaya, Vangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
15: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio. E tirime em quatro.
1: Jaco Maria, vá fumba.

lipelile moyikiseti wa Radio Musambiki xitiko xa Dzonga nkarhi lowu hi ku tisela a tinhlokomhaka ta nongonoko wa mahungu ya vusiku bya namuntlha. Xifundzankulu Maputo holodyo ya ta vudhawu hi loyi a swi vaka ku vona muti wa ku velekela ka wona a xibedhlele xikulu xa ka Matsolo na ili xikombiso xa mintirho yinene ya ta vudhawu. Mfumo wa xifundzankulu Gaza wa tshembisa swa ku ndzeni ka lembe leli ku ta landziwa makungu ya vuyaki la switarato swa ta dyondzo. Xifundzankulu Inyambani ku landziwa ta ku tlhelisela mindyangwini vakhaladyi lava va nga hambanile ni tinxaka ta vona. Leti i tinhlokomhaka muyingiseti wa ku rhandzeka ta nongoloko wa mahungu lumbaka namuntlha hi xitiko xa Dzonga lawa hi nga ta ku tlhantlhela ku nga ri khale.

0: muyingiseti a tlhela hi losa hi vuyile ka nongonoko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga lawa namuntlha ma bindzuliweke na ma ta tlhela ma kombisiwa ha Bellarmina Nyantumbu Mariamu Ibrahimu a kumeka ka vukhavuteli lamarito ni mpfumawulo. Xifundzankulu Maputo holobye ya ta vudhawu a swi va ku vona muti wa ku velekela ka wona wa xibedhlele xikulu xa ka Matsolo na hali xikombiso xa mintirho yinene ya ta vudhawu loyi a hetelaka ni yentelelo lamahungu lawa i muhaxikulori Julio Mavota.
1: Holobye wa ta vudhawu a zamba vatirheli va Hospital Provincial de Matola ku avandzuluta ematernidade wa muti luwana u va xikombiso hi xiyimo xa tiko. Useniyisi ali ntsena loko va tirhisa a vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka Matsolo swa ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va muti luwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa ta vudhawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatirheli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va mahlweni ku va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintirho ya vo.
2: Lembra-nos que nós tomamos a decisão de encerrar a maternidade porque havia muitas situações aqui e hoje estamos a vir cá de novo para dizer ao povo da Matola, da província de Maputo, maternidade voltou e voltou bem. Queremos esta maternidade modelo. Vamos monitorar muito esta maternidade. Vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade. Queremos encontrar tudo bem bonito. Atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa. Vocês já passaram por isso.
1: Nzeni kaliendzo lakwe useniyisi a nyikeli ambulansia a maternidade wa Hospital Provincial de Matola ku va ku na byalisiwa ku tleketliwa ka timbabyi ti kongomisiwa ka swipiritana swikulu.
2: Cuidem também deste meio que estamos a dar hoje. Então também não terão justificação para dizer que não conseguimos transferir. Está aqui, carro novo, senhor motorista, cuide bem do carro, como se fosse teu.
1: A maternidade do Hospital Provincial de Matola a tlhela pfuliwa ku sunguleni ka hweti hi nga ku yone tshaka ku va a pfaliwile mpfhuka wa lembe ni hanfu ku va ku landzeriwa mintizo ya ku yakisa a mbangu luwana na hambi ku va ku lulamisiwa leswi a swi voniwa na swilo swihoxo kumbe swimangalo swa xitshungu ku yamukeliweni ka muti luwana. Ku nkama wa swoswi maternidade wu ni a matshamela ku yamukela 60 wa mibede nakone wu ni a video vigilancia ku va ku yingeteliwa ta vusirheleli ka muti luwana wa ta vudhawu.
0: Xifundzankulu iNyambani mintirho ya ta vudhawu hi leyi kanakanaka ku va yi ta fika ka nhlayo leyi kunguhatiweke eka vupopoli la mavabyi ya muzoko wa mavele. Sandra Masangu.
3: Mitiro ya tauda hilo mwingembani hile yula kulejwako itatsuka inga kumi ahlayo le inga boiwa kasikukumiwa lembele kinga kagona ya upopoli wa mabadri ya mavele hambi nichibelekelu. Kuka unga kumiwa ahlayo le hiko laka kufumaleka kashugotso joku hamba nambana joku maha mitiro le mitiro le ya tauda hile inga ranzela akukuma ahlayo ya kuhunzaka 87,000 wabasati lembele ki kala le chikati kukumiwile ntsena ntsengo wa 43,000. Muoneleli hili wata mabadri ya chibelekelo hambeni mavele leka mitiru ya taudahu lumu provinsi ya Ngembani hilo hii au lakulejwako kufumaleka kashugotso hile juma ya kukasiku atlayulei inga kumiwe hindi lalei ya inene shiteru kumbi hilo anga ulalejwako hambile jukufumaleka kashugotso jwakutirahijona lumu kama distritu jinga kona na kumahiwa mitiro ya kuhambana mbana kasiku kumiwa ahlayo nyingi ya wavasati vangapopoliwa adri ya chibelekelo.
4: Hwetileyi tiva kuhiku iwotuburoza kunga hwetileyi nga langiwa hi mfumo wa hina para itafala kuulawulela ngovu hi makankuru lawa ya mabaji ya mavele ni mabaji ya chibelekelo madai ya kungova mamani wa hina. Hamama tivudadi ya kutala ngovu kambi wa mamani ni mapapai ni manana hambu ni majove mbajona ahlayo inga la kuhikuma alem bilegi hina wala wahlaya 87,000 40 vavasati vanga lava ko vaya popoliwa ne majiko zvamako talvez kainga zvikoti ku hekumeleni zvakutalangovo material yaina yakutalangovo hemaluzili akomongwe material yakuhifela kuma ko hepopola mama ne mahina majina hatsemba ko ita sima misa nintirwa hina kati tafala kukuma vama mbi lezvinga komeka lezvaku hinga zvikoti himaka ya material la hita mahajok lezvito zvikota zvinga niveli ya hina ambe ku kambe hekombela ka va parcelwa hina la vatira ku direta meti na hina va hevunetela kane kasi ku hita kota ku chuka vothe vama mani la vata ku chipitala cha hina pravata maharashtra di kanku
3: Magezu e Aster Kumbi, Tareta o Dar, o Tamitireta o Dar, o Timucha Província em Emban, na aula aula remitir lei, Mahua o Casco comiu a Anchaio, Ningue a Vassati, Mangapopoliwa, Amabadri, Esbelequelo, Rambini Mavele, Lum Província e a Inhambani.
0: Mfumo wa xifundzankulu Gaza u tshembisa swa ku ndzeni ka lembe leli ku ta landziwa makungu ya vuyaki la switirho swa ta dyondzo. Yentelelo la mahungu leta na Bonifacio Novela.
5: Urangeli wa mfumo wa xifundzankulu Gaza tshembisa ku va ka lembe leli u ta sangula a ku landza makungu ya vuyaki la switirho swo hambanahambana swa xiyenge xa ta dyondzo eka muni wa swifundza swa xifundzankulu Gaza. Makungu lawa makhumba auyaki la xikola sekundari ya xifundza xa Gijani akuva ku xaviwa ni ku nyikeliwa eka dzana. Makungu lawa makhumba auyaki la xikola sekundari ya xifundza xa Gijani ni ku va ku xaviwa ni ku nyikeliwa eka gidi ni dzana wa makarteira ka swikolo anga swingaki ka swifundza swa ka Ncencayi, Masinjiri, Bileni na Ximbutsu ni ku va ku hetisiwa uyaki la swikolo anga swingaki leswi a mitirho ya yinyimile hikwalaho ku pfumaleka ka timali. Murhangeli wa mfumo wa xifundzankulu Gaza Alfred Nkuna a tshembisa leswaku se ku ni matshamelo ku va ku nga landziwa makungu ya ku va ku antswisiwa eta matirhelo ya ta dyondzo. Alfred Nkuna a ha xungetile kambe leswaku ku haxiwile antshwantshwa ku va ku ta kumiwa a komponi leyi nga ta yakaka a chumila masala na ntlhanu a xikola sekundari ya Ximbutsu hikwalaho ka ku va swilawuli leswi swi nga kona se ka matshamelo ya ku va swi dyuhalile.
6: A nível central, através da Administração Nacional de Obras Públicas, foi lançado o concurso para a construção de 15 salas de aulas na escola secundária de Ximbutsu. Como devem saber, a escola já não oferece melhores condições, então pautamos por construir pelo menos 15 salas para garantir a comunidade e segurança dos nossos alunos e professores.
5: I marito ya murhangeli wa xifundzankulu Gaza Alfred Nkuna na vulavula hi ku haxiwa ka makungu ya ku hambanahambana ku va ku antswisiwa eta matirhelo ka xiyenge xa ta dyondzo lomu xifundzankulu Gaza.
0: Mintirho ya ku pfuxeta xitarato xi sukelaka ka mapayi xikongoma ka Masanjena hi leyi yi nga ta sungula ku nga li khale loyi a hetelaka ni endlelo lamahungu lawa i Horacio Dengu.
7: Kuta sungula kungal pungaki mintiro ya kupusheta xitarato xa ntshimantshima xi tlhavinyetaka a ntsindzo wa xifundza xa Masanjena kusukela mapayi n'walungu ka xifundzankulu Gaza mayelana ni makungu lawa ku sayiniwile a makontrato ni munhu wa tinkomponi leti ti nga ta endlaka a mintirho laha ku lwaka leswaku ku na tinkomponi timbirhi ti ta tirhela kusukela Masanjena ku ya fika Mashayila kasi letin'wana ta timbirhi ti ta sukela Mashayila ku ya fika mapayi. Mahungu ma tivisiwile Radio Msambiki hi murhangeli wa mintirho ya ta wuplanisi a xifundzeni xa Masanjena loyi a vulaka leswaku na a mintirho ya kona yi ta ya vekiwa i tave ya ku va ku khuliwa a xitrato hambi ni ku va ku cheteliwa a misava lomu a misava yi susiweke hikwalaho ka mati ya tindhambi hambi ni ku akiwa switirho swi vulavula swibuluwana swi nga leswi ngaki. Pascual Jasin a vulele na a nga tivisi a timali ti nga ta tirhisiwaka leswaku na a wu pfuxeti la xitrato lexi xi tlhavinyetaka ntsindzo wa xifundza xa Masanjena mintirho ya kona i karhi i voneliwa hi mfumo hi xinyimo xa xifundzankulu kasi i ta teka xipimo xa malembe mambirhi.
8: Hi wa ntlhanu wa vhiki leri nga mbirhi nga ve dia 9 ku ve ni ku nyiketiwa ka ntirho lowu vayaki a kusukela mapayi a timasanjena lani ku vekiwa leswaku mapayi a te Mashayila ku ta ve ni tikomponi timbirhi ti nga ti tirhaka funsi a kusukela Mashayila te Masanjena funsi ku ni tikomponi timbirhi lani hi nyimela swaku a ka ndzeni ka xipimo xa mavhiki mambirhi hi nga vona mintirho se yi sungunile ita kota ku yandzisa mafambelo ka xitarato leri
7: loko mintirho leyi ta ve na yi sangula swi ta tlhamisela yini yi tlhela ku yandzisa ta mafambelo hikuva swoswo swa karhata ndzhaku ka loko ku ta ve ku voneke timpfula tikulu ka lembe yi nga ka lona
8: loko mintirho leyi yi sanguna funsi a vayaki o valunghisi va ti nyiketela hi ta ve ni ku yantswisa kunene ka mafambelo ku sakoswi katsondzono a mafambelo ma kumeka na makarata ngopfu ku ni mimovha leyi a yitsongo funsi a yi fambi kusa xitarato a xi pfumeli mimovha leyi nga ni leswi nge suspension baxa na yona nambe wo vakulu ku ni suspension baxa wu nge swi koti ku famba kusa ku ve ni ku ni swikheli swinyingi lomu xitaratwini leswi endlaka ku ku na nyana mpfula yitsongo funsi ku tala ni mati swi karhatisa ku famba lomu xitaratwini
7: a hi karhi twa ntlhamuselo wa murhangeli wa mintirho ya ta wupulanisini wu yake a xifundzeni xa masanjena mulumzana Pasqual Jas loko a vulavula hi ku sungula kungalikungaki ka mintirho ya ku pfuxeta a xitarato xa ntshimatshima xi tlhavinyetaka a ntsindza wa xifundza lexi na ku sukeliwa le mapayi ka mpfhuka fikaka ka kusuhini 20-10 wa makilometro a xitarato xi sukelaka masanjena ku ngoma mapayi hi lexi xi hohloteweke swinene hikwala eka timpfula ti fanekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona na kona funsi kambe hikwala ka matshamele lawa a wu fambile mimovha ka nkarhi yi nga ka wona li endliwa hi vunyaminyami na le karhi li tsondzoma ku hinkwaswo ku sukela masanjena ave Horacio Dengo
0: xifundzankulu Nyambani ku landziwa ta ku tlhelisela mindyangwini vakhaladyi lava va nga hambanile ni tinxaka ta vona loyi a nga ta hi tlhantlhelaka mahungu lawa i muhaxikulori Horacio Romão.
9: A mintirho yo ta wu singarele lomu ka provhinsi ya Inyambani hi yona leyi mhakiwa ntirho wa ku tlhelisela a vanhu va hombe lava va nga amukelwa ka tindhawu tivekiselwa hi ku a ku va tlhela makaya a ka tlhanu wa tindhawu leti ti nga va ti wumbiwaka si ku amukela vanhu va hombe va hlongoloko mitini ya vona a ka madistritu ya ka Hun'wini ka Masingi ni ka Vhilankulu ku amukelwa lembe leki ya 5 ni 3 vanhu va hombe vambirhi murhangeri wa ravi ga ta wusingareli ka mitirho ta wusingareli lomu ka provhinsi ya Nyambani Andre Busi yena loyi a vulaka swaku wa ntirho lowu wa ku tlheriseriwa vamadala a ka maxaka ya vona hi wona wu humekaka hi ku tirhisana ni tihosi ta miganga. Busi ali a ndhawu ya munhu wa hombe hi laha nga ngweni kusuka wa ku va vanhu va hombe va kumeka na va karhi va hlongoliwa mitini ya vona a engetela ku a ku tala ka vanhu va hombe va nga bubiwa emitini va lumbetiwa amaloyi kha ku khomisela ka Andre Busi antirho lowu wa ku va ku tlheriseriwa a vanhu va hombe wu ta va wu simama a masiku ma landzelaku na ku hikuwa ku fambeni ka lembe leki ku tlheriseriwa mitini ya vona a ntlhanu wa vona
10: a nchumu xo sungula ki tinki hi switiva swa ku mandhawu lawa yana ma yo yakiwa para ku amukela hi kamanyana ntawu loko a ku nghena munhu wa hombe ka sentro liyana wa hi ni mahika a nga se ntawu tinki a ga nchumu a kumeka ku etlela depois hi tshama hasi hi burisana na yena hi laha ku tiva xivangelo ntawu loko hi tive xivangelo hi tiva lomu a taku hi kona ntawu hina kota mfumo haya ka muganga lowu yana humelaku kona ya hi ya bulisana ni uhosi ni xixaka xa munhu loyi wa hombe hi va komba ku a munhu wa hombe i na ni lisima i na ni fanele ya ku a tshama ni xixaka ndiposi ya ku na hi va hlohlotele ku va tiva ku swi kona va swi phasa mako va vhumela ku va moya ku amukela munhu luya ha tlhela hi ya hi ya teka munhu wa hombe hi mu tlhelisaka ka xixaka hikusa a nawu wa hina a hi wa ku a munhu wa hombe or a munhu wa ku xaniseka a tshama sentro a wu ndhawu ka kinene para a munhu wa ku xaniseka hi lomu ka wuxaka ntawu xixaka hi xona xi fanela ku tshama ni munhu wa yena a ku ra mfumo a gama hi ku amukela hi ku munhu luya nompo da luza hi ku a nga na xa ku ga nga na ka ku etlela a masentro lawayana ya kamanyana e transitorio
9: Andre Busi murhangeli wa ravi ga ta wusingareli ka mitirho ya ta wusingareli lomu ka provhinsi ya Nyambani
0: loko hi kongoma xifundzankulu Maputu ya kuma swa ku hi lomu ku khomiweke mpimo wa ku hlawa wa fulawu hi hudyana ya ta xisencha yentelelo lamahungu lawa ilikuma na muhaxikulori Fernando Sidumu
11: A Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica, GISAI, interessando no Instituto de Cereais de Moçambique, o Aku Comam tem outra 3 mil uma tonelada e a Dinzota trigo. A Porto da Matola e Fundação Colmapuzo. Trigo lhe deu que é handicanão a matiqueni Ásia na Europa. Aku Gueviwaka trigo lhe handicanão. Colomba é de componente industrial da Matola, nem a Pembe. Lá só sou uma regulante o emitiro. Yakuva ku kadisiwa lava vaitwaka akwa alibona va gweveke etrikuleli ehandle ka nawu tani ku vula ka mhlengetelo wa mahungu ka xiudzwana xa Exaya xifundzankulu Maputsu akusetiwa swaku atrikuleli alikungumisiwa amatikweni ya kwini laha vuleke leswaku atrikuleli li nga tshuka li tekiwa hi mfumo wa Mozambiki. Dulce Manyisa a vule leswaku ka mukhwepo u nga karhi u landziwa na u patsaka a mintirho ya Autoridade Tributaria de Moçambique hi kona ku n'wana tiviwaka leswaku a mhaka leyi yi khwimba eku hoxela ka nawu wa ta ku gweva eMozambique kumbe a ta va a ri ku nga tivisiwanga leswaku ku karhi ku kumeka etrigo ehandle ka nawu lomu etikweni.
12: Como processo ainda está em curso, depois também tem a parte que diz respeito à autoridade tributária que é legal ou competente para falar dessa matéria de descaminho ou contrabando. O próximo passo, na primeira fase, foi cativado o produto, foi apreendido e cativado. E depois vai se instruir o processo, porque quando o produto é irregular, entrou de forma irregular, claramente vai passar por uma sanção. Há sanções e vai versar sobre 10 salários mínimos sobre uma tonelada. Então, ainda vai se fazer esses cálculos.
11: Marito ya Dulce Manyisa, yena anga muhlengetelo wa makungu ya Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica xifundzankulu Maputsu loko a vulavula ku khomiwa ka trigo li hoxiweke ehandle ka nawu. Trigo leri sweswi li karhi li kumeka ematshaleni ya ka Matsolo laha ku yimeriwaka swaku ku gama entirho lowu wa ku va ku lulamisiwa emukhwepa wa ku khatisa etinkomponi leti.
0: Hi tlhela hi ya xifundzankulu Nyambani hi ya hi ya kuma leswi nga mafambela ya mintirho yi landziwaka hi murhangeli wa bandla la Frelimo xifundzankulu lexi Armindo Masingi.
13: Hilisile hakunene na Chlore a murhangeli wa bandla mavingotiko Frelimo loma Nyambani Adela Makukuli i tirhela distrito ya Kanyasoro chimaka wa zithathu ya loyi laha ku chikeleni kakwe a rhangeleko a mhlangano wa hangi ka nguva na vulavula hi sesion extraordinary comité distrital laha ivi a kombela a zwiru zwa bangaleki a ku vi leswi zwi tinyiketelaka lomu ka ku lunghisela a mhlangano wa Hombe u tiveka kota 13 Congress u tumaheka a provincia ya Nampula lembe gitako. Delia Makukuli a ve a gunyetisa leswaku a ku lunghisiwa loko ka mhlangano lowu wa 13 Congress ku nga vi kama wa ku a zwiri swa bangi mavingotiko swi fukelana swi kandzetelana hi ku lava a swi tshama lomu xikarhi ka bangi mavingotiko Frelimo hambi lomu ka mfumo.
14: Xikhati lexi hina hi faneleke ku kumbisa vumakabyi bya hina. Hi faneleke ku kumbisa vunekwa bya hina. Hi faneleke ku hundzulusa xikhati lexi hi xikhati xa festa xa khisimusi ndzeni ka bandla bya hina bya Frelimo. A xikhati lexi xi nga mahi xikhati lexa ku hina hi avanyisana komu tinekwa ta ka Frelimo. Ku nga mahi xikhati xa ku hina hi vanga a xikuga ni ku hemba ndzeni ka bandla bya hina bya Frelimo. Ku nga mahi xikhati lexa ku pura u kuma ku kandziha wena tenge u kandzihela munghana u thyakisa munghana kasi ku wa kuma yini a xitulu xo karhi. A hi swona leswi? A hi mahini hi ku zwanana. A hi mahini hi patsano. A hi mahini hi wumakabyi. A hi swo? Kasi a tirhi wa hina u ta kota ku yini? A ku famba khwatsi. Ndzeni ka ntirho lowu hi fanela ku veka Frelimo pambeni ka zwilo zwohle. Frelimo pambeni kama interests ya ma group, kama interests individuals, hi veka Frelimo kusangula. Hi veka objetivo único. Fortalecer Frelimo para continuar a servir o povo moçambicano. Lechi chona chinga chigelo.
13: Adelia Makukuli, murangeli wa bangi mavingu tiko Frelimo lomo a province yenyembani atirela ku Kanyasoro la ha a tekungalo a Frelimo ile yimiselwe ko aku hlokisa atiko yimiselwe aku tirela a chitsungu na ku he ku tirela a zwiro zwa yone hekwalaho a ifanele ku kulungiselwa a 13th congresso hetingela leti tilavekile ko na tirlo utavi usangulela lomo ka maselula Lake, ehungu nzimu gonzele kumina Armindo Masingo sikela Kanyasoro.
0: Loko, ikongoma kama putu, ikupinda, itatela iramba Julio Mabot, kuwa aetisela lawa mabulavulaka imintiru ilanzu waka inzavulu ya tante keto.
15: Kusikela miti wana munda, lomu kama kane etashifunze nisha marakweni, kukasi kulanziwa, nchengeletani kululi ya ubizi, ya kulumba nzawulu ya tanseketo ni mitual izandilo atatana George Matombe kupulwe ni kanslingle tano lei atatriye inkwavu wakumeki kanslingle tano lei kuwa wavani mabulu la mabuisa kam amintizu minene liminga kakisa nzawulu lei asayili kufamini mabulu kumishana kama zitu yako lesa ku nkumponi yesu amfuka elu mtikuwe ni LIM ifanela kuvam itela idumbiwa iba ya kitiku na kone inginita chuma nkwamini waku li alinga za areas in Msambiki afanela kuvam ava bulu mzeni kansengre tanu leita masiku mabizi alinu kama kaneta shanganzela ya kuvam kupushetiwa inkwasu sienge sankomponeliana kuwa antreketo kuwa lunene na kwanu sabisaka lava tirisaka asha mfuka lumutikweni ingo na maka ayumeleli siki kama situ yakwe ikuwa kusukela alembe za 2026 kwa tata 2031 kutamilu intis lungi mais transport jangale shaku kuyengeteliwa a mimova ya ntleketo atikweni hinkwabyo bya Mozambique tani ku hlayaka tatana Matlombe ku fambeni ka malembe lawa kwatlasa 2031 lomu tikweni ku fanela ku va mamunisipi hinkwawo mani ma tshamela ku va na ni mimova ya ntleketo leyi na byalisaka ku va xitsungu xi fambafamba hala ni hala hi tindlela tinene yin'wana mhaka a yi humelelisiki i ku va ku fambeni ka lembe byin'we kumbexana kusukela lembe tikhalutiko titlasa lembe lebyi muzangeli wa tiko a ta va a khanguli makungu ma vitaniwaka cabotage maritima a nga ku va ku nyikiwa a ntima a mintizu ya vutleketli hi ku tirhisa a switimela swa mati João Jorge Matombe a hlayile leswaku a xiyenge lexi xi pfuliwi a ko va ni ntsena mabyasi mabitsi lamakulu ma tleketlaka a mithwalo ku yi kongomisa ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko kasi ke ku ta tlisa sweswi kutani i ntlhanu na mazasu mabyasi lawa ma tleketla mithwalo mikulu swinene ya ku atlasa ka 14,000 wa matonelada yi tleketliweki hi mabyasu ma kongomisiwaka matlhelo ya ku hambanahambana mhaka yi endleka leswaku ku pumbeka a ku bindziwa ka switarato hi mimovha lemikulu leyi mi tleketlaka a mithwalo mi kongomisiwa ka matlhelo ya ku hambanahambana yin'wana mhaka yi dzinetiweki hileswaku kutani ku pfuliwi a ntshantshwa ya ku thola tinkomponi leti faneleke ku va ti yakisa a xitarato xikulu xa nhlayo ya ku sungula na ku nga le khale ku ta ka sungula hi ku hetelela a mintizo ya kona nga leswaku kusukela tiwetitisa swi ta ku sungula ta lembe byi taka mi ta sungula hi ku hetelela mintizo kitani ku yanamisa a xitarato xikulu xa nhlayo ya ku sungula lomu atikweni kutani leti nga ka ti hlaya kusukela aleni kama kaneta mayelana ni ku pfuliwa ka nhlengeletano ya vubizi leyikulu ya consel vitaniwaka consel coordinador ya ndzawulo ya ta ntleketlo ni mithwalo yi zangeliwaka João Jorge Matombe hinkwaswo kusukela ka makaneta
0: loko hi kongoma makumu ka nongoloko wa mahungu nyamuntlha ya xitiko xa Dzonga hi ta ya tikweni la Afrika-Dzonga lomu hi nga ta kuma muhaxi Eduardo Figurão loyi a nga ta hi khambela lawa mayelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri
16: Intlawa wa Mamelodi Sundowns uya mahlweni ku va urhangela mphikizano wukulu wa bola exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Hi wavumbirhi lweyi a ku pfuliweni ka xornada la mintlhanu na kanharhu, intlawa wa Mamelodi Sundowns hi lowu vuyeke endyangwini wa Richards Bay uya wa humelela munhu wa mabola ya ku yanguliwa hali yin'we. Hikwala eka handzu lowu Mamelodi Sundowns a rhangela mphikizano wukulu wa bola exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga sweswi ni 20.3. Ku landza ntlawa wa Orlando Pirates, ntlawa lowu wu sala hi ponti yin'we ntsena, anka leswaku wu ni 20.2. Hikusa a tolo ntlawa lowu wa Orlando Pirates hi lowu pfuxeke a wa TS Galaxy ave ha mabola manharhu ya ku pfumala a yangolo. Eka ntlangu wun'wana amazulu hi lweyi a beke Durban City ave mabola mambirhi ya ku yanguliwa hali yin'we, ntlawa wa amazulu kumbe nkama leyi wu ku veka na wune a 15.54 ka vumbangu bya vunharhu. Kaizer Chiefs a mathlweni ku va a kasa eka mphikizano wukulu wa bola exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, lana tolo a yamukeleke a va a ringana na Stellenbosch ha bola leyin'we. Hikwalaho ka swona Kaizer Chiefs a kumeka na ni 15.4 ka vumbangu bya vumune. Jornada leyi lavuntlhanu na kanharhu leyi yisiwa mahlweni hi mugqivela, lana seku Kuni United a ta ka bela na Marumo Gallants, Golden Arrows a phikizana na Milford, ku va na Shipa United a bela na Kruger United. Hi sonto a ku pfaliweni eka jornada leyi ntlawa wa Polokwane City wu ta va na wu bela na Siwelele. Loko hi hlometela mphikizano wumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, tolo a ku pfaliweni eka jornada la mintlhanu na kan'we, ntlawa wa Cape Town City hi lowu beke wa De Beers a veha mabola manharhu ya ku yanguliwa hali yin'we. Hikwalaho ka ku humelela loku ntlawa wa Cape Town City wu khupukile swo ri kumeka vumbangu bya vunharhu ni 10.1, lana se wu salaka hi tipontinharhu mahlweni ka Magezi loyi a rhingelaka a mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ntlawa wa De Beers wu kumeka ehansi wu va tipontinharhu ntsena. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambique, miyingelake Eduardo Figurão.
0: Muyingiseti lowu a ve nongonoko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga ka vusiku lebyi bya namuntlha. Hi le khadi loko mahungu ma ku fikelele hi tindlela tinene, mahungu ma bindzuliweke ma tlhela ma kombisiwa ha Belarmina Nyantumbu. Mariamu Ibrahimu a kumekile ka Kavutela Marito ni Mfumawulo lava ngo laha belile.

0: imgivela wa viki la kuhela uyamkele asha kufamba ishona kuvulavuliwa imachume manharu wa shitututu nishimbiri kuva kutakusiwa au vonlili la mafambela ashitratwini kanhlayo leyi machume manharu swikongoma ntsena ka xiyenge xa maphoyisa ya ku vonlela mafambela xitratwini swin'wana swa swimbirhi swa mune wa maroda swi ta tirhisiwa ka vonleli lomu mabalaleni ya lwandle ka ntirho wa ku nyikela switirho leswi komandanti wa xiyenge xa vulamisi a komandu Gerald Fabian Nyankololo a tlhamisele leswaku i ndlela leyi ma vekisiwile ma tshamela ku va ku tlakusiwa ovoneleli lomu xitratwini ku va ku nga endleki a timhangu ta mimovha ngopfu ka nkarhi hi kongomaka ka woho wa ku gama ka lembe ku voneka ka nhlayo yikulu ya vanhu mimovha ni swigotso a xitratwini.
1: En relação à segurança rodoviária, também queremos encorajar o número de acidentes de viação reduziu, incluindo o número de óbitos por acidente de viação. Estão com 48% de redução dos acidentes de viação, isso é muito bom.
0: Maila nunda kuvonlela mafambela xitratwini navela kumunyika matimba hikuva ku voneka a ku yehla ka timhangu swin'we ni nhlayo ya vanhu va luzaka vutomi hi to timhangu leti. Hi ndlela leyi mi fanela ku va mu ya mahlweni ku va timhangu ti ya hi ku yehla. Sweswi hi kongoma magamu ka lembe na ni ku vonekaka a nhlayo yikulu ya mimovha xitratwini ni vanhu va endzhaka hi ndlela leyi hi fanela ku petsa mintamu ka vuvonileli. Hi tlhelo rin'wana ku fanela ku va ku tiyisisiwa ta mafambelo manene ku va ku yehla a timhangu ni nhlayo ya vanhu va luzaka vutomi hambi ya lava va vavisiwaka eswitratwini. Ku fanela a ku va ku tlakusiwa a mitsatsiyo mitirhisano ni vatshamitiku ni miti ya vuhaxi ya mahungu hambi ni miti ya dyondzo ku va ku vhikeliwa ku nga endleki a timhangu ta ku fana leyi yi endlekeke a Zavala xifundzankulu hi Nyambani lani 20 ya vanhu ni mune va luzeke vutomi kolano. Hi ndlela leyi hi tatsiwa ku va hi tlakusa a wu voneleli ku va mhangu ya kutani yi nga tlheli hi maheka hikolani swi nga ni tikelo ku va ku dyondzisiwa a mafambela manene xitratwini ka vanhu va fambaka hi minenge ni ka vachayeri va mimovha. Ku fanela ku va ku tirhiwa swin'we ni swikolo ku dyondzisa mafambela manene. Ku fanela ku va ku umbiwa a mintlawa ya vadyondzi ku va va kombisa mafambela xitratwini loko ku nga na maphoyisa ya ku vondlela mafambela xitratwini kusuhi. Vatsongwana ku lunga va kula na va tiva mafambela ni ku tsemakanya khwatsi a xitratwini. Ku laveka ku va ku dyondzisiwa a vachayeri va mimovha ku va xitratwini munhu a tsemakanyaka a xitrato a ni mfanelo yi tlakukeke. Hi ndlela leyi muchayeri wa movha a fanela ku va a nyima a mi tshika a chapela hambi lomu ko kala ku nga na swikombiso swa ku chapela vanhu. A ku fanele ku va ku vekiwa mhangwini a vutomi la vanhu va fambaka hi munenge hikuva muchayeri wa movha a ni xihatla. Ka ndzima leyi ya ku tlakusa a wu voneleli ta mafambela exitratwini hikuva hi kongoma ka nkarhi wa ku va ku ta voneka nhlayo yikulu ya vanhu ni swigotso xitratwini. Komandanti Gerale a haxe makungu Verão Tranquilo a Vilankulu xifundzankulu hi Nyambani hi 30 wa Setembro a nga lula. Xifundzankulu hi Nyambani xi tela ku va ntsindza wa ta vuyenzi lani kongomaka a nhlayo yikulu ya vayenzi va lomu tikweni hambi va matiko man'wana lani va tirhisaka xitrato xikulu xa tiko. Mpfhuka wa xitrato lexi ku tsemakanyaka a xifundzankulu Gaza wu lehile kusukela enkolwani ku ya fika Zandamela lani ku fanelaka ku va ku endliwa a wu voneleli likulu ka vayenzi va dlulaka endhawu leyi. Vuyenzi li ni lisima ngopfu ku takuseni ka vukosi la tiko hikolani ka timali ti nghenaka ka xikhwama xa mfumo mali leyi pfunaka hinkwenu. Hi ndlela leyi hi fanela a ku vevukisa mafambela manene xitratwini kolano hi fanela aku endla hinkwaswo ku va ku landziwa hi lani maboheweke hi kona makungu Verão Tranquilo. Swiyenge hinkwaswo swa maphorisa swanela aku tirha hi mpatsano hi vulavula hi maphorisa ya xitarato ya ku vondlela tshomba la makhwati ni tindhawu ni maphorisa ya ku vondlela mbirhi wa lwandle. A ve ku chuvuka hinkwaswo swiyenge swa tirhavi leti ndzawulo ya vusirheleli hi ntirhisano ni Commando General yi seketelaka hi swa ku famba hi swona. Hi ndlela leyi hi nga koholani ku va hi ta nyikela switirho leswi ku ni machume manharhu ya swithuthuthu swi kongomaka ntsena maphorisa ya ku vonlela ta mafambela exitarateni ni swithuthuthu swimbirhi swi kongomaka maphorisa ya ku vonlela mbirhi wa lwandle. Ntikelo hi ku vonlela mafambela a hi ku nyimisa mimovha leswi swi nga endliwaka ntsena loko ku vhoneka a wu phuki la nawu. Hi ndlela leyi hi ni matshamela ku va hi landza khwatsi a ntirho wa hina. Switirho leswi swi fanela ku va swi hlayisiwa khwatsi. Switirho leswi hi tlhelin'wani swi ni lisima a nga li la ku vonlela mafambela ntsena kambe ni ku vekisa ni ku yenge kambe ni ka swiyenge swin'wani hikuva lani ku nga ni phorisa la xitarato ku ni vusirheleli la phorisa la tiko. Hikwalano phorisa la ku vonlela mafambela xitaratini ti thusekile ku va li vekisa kurhula loko ka hanyumeliwa a maphorisa ya swiyenge swin'wani. Hikwalani ni swithuthu leswiya swa swimbirhi swa mune wa marhoda swi ta tirhisiwa ku vonlela lomapraya ya hina. Ku ni machume manharhu ya swithuthuthu swa maphorisa ku vonlela mafambela exitaratini swi nga ta tirhisiwaka ni ka mintirho yin'wani ya ku vekisa matshamela ya vusirheleli.
1: E frequentam as nossas praias. E temos aqui as 30 motorizadas, as 30 motos para a polícia, não é, de trânsito. E como eu dizia, elas não só vão servir para a atividade de trânsito, mas também vão servir para a atividade de segurança geral.
0: E tlhelin'wani comandante wa maphorisa Xifundza Nkulugaza Kamal Nyamatati a tlhamisile leswaku switirho leswi swi fika hi nkama wunene ku va ku seketeliwa mintirho ya maphorisa ku vekiseni ka mafambela manene ni ka swigava swin'wani.
2: De facto, acabamos de receber reforço em meios operativos. Esses meios não são simples meios circulantes, são instrumentos de trabalho. Dizer de que esses meios vêm reforçar a nossa capacidade operativa. Em primeiro lugar, a questão da segurança rodoviária, que vai nos permitir maior mobilidade, maior fiscalização, maior cobertura da nossa
0: hakunene hali kuma nseketelo hi switirho swa ku famba hi swona. Switirho leswi swi ta tlakusa mintirho ya hina ka ta mafambela, swi ta vevukisa a mafambela ya maphorisa ka mintirho ya vuvonelele lomu Xifundza Nkulugaza. Tani lani hi tivaka hi kona hi nghena ka malanga lani Xifundza Nkulugaza xi amukelaka nhlayoyikulu ya vayendzi leyi nhlamulo ya ku vhikelela leyi nhlamulo ya ku vilela hi nga tlhangana na koho. Hi tlhelin'wani hi ni switirho swimbirhi hi tlhelin'wani hi ni swithuthuthu swimbirhi swi hlamulaka a xikombelo xa maphorisa ya ku vonlela malwandle hikuva hi lisiku la 8 hi gamili dyondzo ya ku tlhavukanisa maphorisa ya ku lamulela vanhu loko va mbombomela lowu mapraya. Swi ta vevuka ku va va vonlela a mapraya hikuva ku ni tindhawu ti kombaka mhangu ngopfu swinene loko lomu ku fanelaka ku va voneliwa ngopfu a malwandle ya hina.
2: E prometemos que em breve trecho teríamos uma resposta e hoje, como podemos testemunhar, estão aqui dois meios à disposição, portanto, da Polícia Costeira Lacustre Fluvial, que vão responder aquilo que são as necessidades, portanto, desta especificidade, que vão garantir, portanto, as patrulhas ao longo da orla marítima. Nós sabemos que as nossas praias, nas nossas praias temos locais perigosos, Portanto, é preciso garantirmos a vigilância desses locais. E, no entanto, com esses meios, a nossa Polícia Costeira Lagosta Fluvial vai ter maior mobilidade para garantir a segurança, portanto, destes locais de grande risco.
0: Kasi Carlos Makwakwa, o antirisano Kajsungu no Mapuísa, comando das funções Kulgansa, atlamiseu xaku, nsekitelo, xaku famba e xona, xlamulam akuvilela kunga atlanganiwa na koho.
3: Xikomba ku bevukisela a matirelo, kalava faneku wameka a wonelele, lamunga wana ikona yamkele, nklawa wa xigotso leswi nga amukela i xithuthutu. Xa ku yelana ni ari la transit ku hi preparara nkama lowu wa ku hisa i nkama lowu mobilidade yi kumekaka na le henhla swinene a ntirho wa ntleketle wuvhakachi li le henhla swinene ndhawu hi mayela ku a wuvhakachi lele a wu tleketli le endleka hi ku rhula ni ku tenga swa tirhela muntu masipra ku swi antswisa mafambelo a switratweni ku va swi nyikeliwa ndzhaku ka swikombelo swa vona hi hlamula xikombelo mas i projeto la ministério de interior leyi endlaka kona comando geral leswaku yi antswisa a matirhelo ka vanhu lava va tirhaka tindhawini ta matini malwandle leswaku na vona va kuma ku va ni capacidade ya ku va timovementara ku va fika loku kumekaku kona vanhu hi laha tiva kona mapura ya hina ma ni tindhawu leti ta marixo hi mayela ku va kumeka hi xihatla pura ku va va sensibilizara a vahlambi vabukuchi leswaku tindhawu ta mapirigozi va va susa ka tona.

indlela yimgcithi okwenzeka ifike magamu ka nongoloko watavukuli lenye munthevulavuleke ikunyikeliwa kama chuma manaru wa shtututu nishimbiri akomandu la shunza nkulugaza la mapoisa kutlakuseni kamitiru ya kufonlela mafambela shtratwini ni mapraya ya kuhambana ambana. Nongoloko binzuliwe utlela ukumbisiwa a Francisco Nsimbini, Joaquin Zungeni, ave kavukandlisi.

0: Lipelile mahungu ya xitiku xa dzonga mahlayi wa Belarmina Nyantumbu. Udwana ya hanyelaka ku hungula ni ku lamulela timhangu xifundzankulu Gaza hi leyi yi lavetelaka ku bula ni vatirhisano leswaku ku nga kumiwa xuma xi lavekaka ka ku pfuxeta 10 wa switirho swa uyavelela mati ni xin'we leswi swi onhekeke ndzeni ka ku va ku ta vhikeliwa swikarhato swi nga kumekaka hi kola ka xihala xi nga ta tshuka xi vangiwa hi matshamela ya El Nino. Xuma xi lavekaka xi nga kota nakona a ku phalalisa mintirho ya ta vurimi hambe ni ku hlayisa ni ku yavela a timbewu ta ku sikisela eka xihala. Munyikeli wa mahungu wa Udwana yi hanyelaka a ku lamulela timhangu xifundzankulu Gaza hi lweyi a nga laka a nga vulanga ntsengo wa mali yi lavekaka kambe a tlhamuxela ku i swa ntshima swinene ku lulamisela miganga leswaku yi tiva ku hlayisa mati hambi ni ku landza tindlela ta ku tivhikela ka mavabyi ma nga tshukaka ma kumiwa hi kola ka matshamela ya El Nino. Loko hi kongoma xifundzankulu Maputo hi ta kuma Julio Mavota loko a hi khambela lawa ma vulavulaka hikuva holodwe ya ta vudahu a xuva ku vona muti wa ku velekela ka wona wa xibedhlele xikulu xa ka Matsolo na hi le xikombiso xa mintirho yinene ya ta vudahu.
1: Holobye wa Tavudau a zamba vatirheli va Hospital Provincial de Matola ku va vandzuluta ematernidade wa muti luwana u va xikombiso hi xiyimo xa tiko. Useniyisi a li ntsena loko va tirhisa a vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka Matsolo tshaku ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa Tavudau a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintirho yavo.
0: Xifundzankulu i Nyambani ku landziwa ta ku tlhelisela mindyangwini vakhaladwi lava va nga ha hambanile ni tinxaka ta vona. Horacio Romão.
2: A mintirho ya ta ku singarele lomu ka provhinsia ya Inyambani hi yona leyi mhakiwa ntirho wa ku tlhelisela a vanhu va hombe lava va nga amukelwa ka tindhawu ti vekisela hi ku a ku va tlhela makaya a ka ntlhanu wa tindhawu leti ti nga va ti wumbiwaka si ku amukela vanhu va hombe va hlongoloko mitini ya vona a ka madistrict ya ka Hun'wini, ka Masingi ni ka Vhilankulu ku amukeliwa lembe leki ya 5:10 vanhu va hombe vambirhi. Murhangeri wa raviga ta vusingareli ka mitirho ta vusingareli lomu ka provhinsi ya Nyambani Andre Busi yena lweyi a vulaku swaku wa ntirho lowu wa ku tlherisela vamadala aka maxaka ya vona hi wona wu mhekaku hi ku tirhisana ni tihosi ta miganga. Busi a le a ndhawu ya munhu wa hombe hi laha ngangwini ku tshukawa ku va a vanhu va hombe va kumeka na va karhi va hlongoliwa mitini ya vona. A engetela ku a ku tala ka vanhu va hombe va nga bubiwa emitini va lombetiwa amaloyi kha ku khamisela ka Andre Busi ntirho lowu wa ku va ku tlheriseriwa a vanhu va hombe wu ta va wu simama a masiku ma landzelaku na ku hikuwa ku fambeni ka lembe leki ku tlheriseriwa mitini ya vona a ntlhanu wa vona.
0: Vaxavisi va bazara la Limpopo doropeni la ka Cencai hi lava va tikhalaka hikuva mfumo wu nga endli nchumu mahlweni ka vaxavisi lava va kumekaka handle ka mabazara lomu switaratwini. Vaxavisi lava va xungeta nakona leswaku ku na vuhereki leli endliwaka hi vatirhi va mfumo wa doroba leli lava va koxaka timali ta ntsengo wa le hansi ngopfu swinene eka vaxavisi va lomu tindleleni ku hambana ni leti ta ku tlakuka ti koxiwaka eka vaxavisi va nga ndzeni ka bazara. Yin'wana mhaka yi vindlavindlekisaka vaxavisi va bazara la Limpopo yi yelana ni ku va ku koxiwa mali ya ntsengo wa ku tlakuka ngopfu swinene eka mikamiyan'wu loko yi chikisela a mithwalu leswi swi endlaka ku va bindzu lavaxavisi lava li nga voneki hi laha ku lavekaka ha kona ngopfungopfu ka lembe leli va hlanganeke ni ndhambi. Swivilelo leswi swikhalo leswi swi vekiwile hi vaxavisi va bazara la Limpopo hi wa vunharhu lweyi mahlweni ka murhangeli wa bandla la Frelimo Almeida Gilumi lweyi a kumekaka na pfuxela xifundza xa kacencayi mahlweni ka ku va a lavisa mafambela ya mintirho ndzhaku ka ndhambi. Almeida Gilumi hi loyi a tshembiseke leswaku swin'we ni mfumo wa doropa la kacencayi ku ta tshamiwa hansi kasi ku cuvukiwa a swikhalo leswi swi vekiweke hi vaxavisi mahlweni ya ku va ku kumiwa tinhlamulo kasi ku ta kota ku phalalisiwa bindzu la vona. Muyingiseti ave mahungu ya xitiku xa Dzonga hi nkarhi lowu hi li mahuwaku loko ma ku fikelele hi tindlela tinene.

0: Nyamuntla hi ximusha misava ku tlangeliwa siku ra ku vonela amaendlela manene mimpimo hambi ni mahela manene ngopfungopfu ka mabindzu. Siku leri ri sukela 1946 loko tintivi ta misava hinkwayo ta va ti hlanganile edorobeni la Londres le Englandi ti va ti vumba nhlangano chiwa ka ISO nga wa ku pimela hambi ni ku vekisa ni ku hlayisa a tshamela rinene ka hinkwaswo switirho swi pimelaka xo karhi. Ntirho lowu wu endlekile hikwalaho ka ku lava ku luva amapimo vutivi hambi ni mavonela ya tintivi hinkwato ta misava ti hanyeleke a vupimeli hambe ni vuvekisi bya vumbilu a ku pimeni ka swilo hinkwaswo. Lo Mozambique ntirho wa ku vekisa ta mapimela ni mavekela manene ya switirho hinkwaswo wu landziwa ha INOC, Instituto Nacional de Normalização e Qualidade. Kama ngona matimu hi 11 ka Nhlangula kamba 1964, Martin Luther King a kuma xikokolelo xa kurhula Premio Nobel da Paz. Dr. Martin Luther King i n'wanatiko wa kusukela America n'walungu i murisi a hanyele ngopfu ndlela ya ku rhulisa kambe na a lwela a ku pfumeta a ku ringanana ni ku fanana ka tinhlonge hinkwato ta vanhu nga va ka vukhongeli mintirho ku dyondza swihava hinkwaswo swa vutomi. Martin Luther King a huma ka ndyangu lowu a wu hanyela a vukhongeri tikweni leriyana. A beburiwile 15 ka sunguti wa 1929 le Atlanta, a sungule ku dyondza hi 1935. Martin Luther King a ve mulwelinkulu wa timfanelo ta vumunhu ka matlhelo hinkwawo ya ku vonelela ni ku vekisa vunene a timbilwini. Ku nyikiwa kakwe xidlodlo lexi i ve ku tiva ni ku yamukela nhlengelo wakwe ka kurhula ku lwela timfanelo ta vumunhu hambe ni ku lava ku heta a xihlawula nhlonge misaveni hinkwayo. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi tsundzukile a ku tlangeliwa ni ku tiviwa ka siku ra mavekela manene ka ta mapimela ya swilo hinkwaswo hambe ni ku nyikiwa ka xidlodlo xa kurhula misaveni hinkwayo ka Dokodela Martin Luther King Jr. hi 1964. Matimu baladalela Mikidadi matiriko matlhama kumbisiwa Mario Martin xikavu kavuteli bya Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Karma mungisere loko ma fikile kwats. Evintresh na dende dava ka ultimo jornal.